Maungu ya misho ya msoro provincial de Maputo Mutlai Juvitangovo. Moçambique alava kutikisa matshamela ka xiyenge xa logistika swa nga ndlela ya ku tivonela hikola ka mihandzu ya ku lwisana ku nga kona a Medio Oriente. Ku navela loku ku kombisiwi hi murhangeli wa tiko Daniel Chapo ku fambeni ka nhlengeletano ni na kulobye wakwe murhangeli wa Botswana Duma Koko adropeni la Gaborone. Daniel Chapo a tlhamuxelile leswaku ku va swi koteka leswo tiko li lava ku pfuxeta makungu ya mpolo wa tixobanini ni nkongometo wa ku kulisa ta vukosi emugangeni lowuya ni wa tikonkulu Afrika. Ndzeni ka liendzo la ntirho a li endlaka tikweni la Botswana, murhangeli wa tiko musumbuluku lweyi a rhangelile mintirho ya ku pfula magovela ya ta mintengo yi chiwaka Botswana na Mozambique, ka wona kombeleke van'wamabindzu va Botswana ku va va pfula mabindzu tikweni. Cap Delgado se ku ni phalafeni hi ntsengo wa 3,600,000 wa malitros ya gasolina ku va ku yeveliwa ka mabomba hinkwawo kusukela musumbuluku lweyi. Mahungu lawa ma tshembisiwa hi murhangeli wa hubyana hanyelaka ma infrastruktura xifundzankulu Cap Delgado ku fambeni ka mabulu ni vavukoli va mahungu lweyi a tlhamuxeleke ni leswaku se ku sungulile ku xikisiwa phalafeni a terminal la doropa la Pemba. Tani ku vula ka North Lwali, ntsengo wa gasolina li nga kona lita seketela ku phakeliwa ka mabomba ya ku yavela maphalafeni hinkwawo ku va ku helisiwa ku pfumaleka loko a ku ve kone a xifundzankulu lexiya. Nan'waka xifundzankulu Cap Delgado xi ni 50 ya mabomba ya ku yavela maphalafeni, ka wona 12 a ma ha tirhi hikola ka ku honeka ka michini ndzeni ka vudumeli bya vaterrorista va li endlaka ka swifundza swi nga leswi ngaki swa makarhi ni n'walungu ka xifundzankulu lexiya. Xifundzankulu Manika ku vonaka ku tlakuka ka xiyenge xa ta vuyenzi ku fambeni ka lembe leli hikola ka ku va ku pasisiwi 10 lamakungu mantshwa, ka wona 5 ya ku yamukela vayenzi se 2 mayelana ni marestauranti. Mahungu lawa ma tivisiwile hi murhangeli wa hubyana hanyelaka ta ntumbuluku ni uvhakachi a xifundzankulu Manika Angelo Band ku fambeni ka minkhuvu ya ku tlangela siku la uvhakachi hi xiyimo xa matiko ya misava a nga ve sonto yi hundzeke. Murhangeli luya a humelelisi nakona leswi mala ta vuyenzi ka ku vekisa ta biodiversidad na a fikela leswaku mintirho leyo yi fanela ku tlakuxa ta vukosi kambe na yi nga hoxeli matshamela manene ya misava. Angelo Band a vule leswaku nan'waka xifundzankulu Manika xi ni kusuhi ni 3,000 ya mibedo ka xiyenge xa hotelaria lana swi kotekaka ku yamukela vaendzi lava hlawulaka xifundzankulu lexiya ku va va endzela kona. Sekretari General wa bandla la Frelimo a vule leswaku bandla leli li karhi li lulamisela hinkwaswo ku va ku endliwa 13th Congress li nga ha ta endliwaka lembe litaka a xifundzankulu Nampula. Shakila Bubakar a vule leswaku bandla leli li luka makungu lawa ma nga ta fambisaka nhlengeletano leyo ka yona ku nga ta tiyisiwaka vumbano xikarhi ka partido. Sekretari General wa bandla la Frelimo a vule marito lawa ku fambeni ka mabulu a nga ve na wona ni vakweli va mahungu wa xifundzankulu Nampula vugan'wini ka siku la ku rhanga la liendzo la masiku 2 a li endlaka xifundzankulu lexiya ni nkongometo wa ku ya vona hi kusuhi malulamisela ya 13th Congress ya Frelimo yi nga ta endliwaka hi judlu wa lembe litaka. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Masocha ya Sudan musumbuluku lweyi ma yalile nandzu lowu va rhexiwaka hi Ethiopia wa ku va Khartoum a ta va seketela mintlawa ya vavanuna va ku hloma va Ethiopia ni nkongometo wa ku wisa holobyenkulu wa tiko leliya. Mahungu lawa ma humelela nkarhi lowu ku vonekaka ku lwisana a n'walungu ka Ethiopia. Chef de Estado Mayor wa Ethiopia a tlhamuxelile leswaku mintlawa leyo yi nge koti nchumu hi ntamu wa yona ntsena kambe loko ku ni nseketelo wa Sudan, Egypto ni matiko man'wana va maseketela swi nga koteka. Hi tlhelo lin'wana murhangeli wa masocha ya Sudan a tlhamuxelile leswaku nandzu lowu va rhwexiwaka wona
wu humelela nkarhi lowu ku nga ni mahungu ni swikombiso swa nseketelo wa ntlawa wa masocha ya Sudan ma chiwaka paramilitar va lwisanaka na wona ku sukela 2023. Ta matshamela ya nkama. Nyamuntlha doropa la Tete li ta hisa ku tlula hinkwawo madoropa ya tiku na li kumeka ka mpimo wa 37 graus centigrados, ku landza na Mpula ni 32, Pemba 31, Kilimani 30, Beira na Lixinga 28, Vilankulu 27, Inyambane na Shimoyo 26, Njainjai 20, ku Gamesa Maputo a Titimela i 19 graus centigrados. Mrenzo wa Mwingiseti, lawa ave mahungu ya mixo ya emisora provincial de Maputo, rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto a halimixo.

0: Samora Machelé abelekiwe hi 29 ka setembro wa 1933. Akulele Xilembeni, xifundzankulu Gaza, adzongeni ka Mosambiki. Vatswali vakwe a ali vadzimi va swisiwana leswi enceke ku va a xaniseka hi ndlala ka mali lowo va nga ha tirhela masin'wini ya thonji. Samora a sungule ku dyondza nkama a nga ni 5 wa malembe na 4. Loko mfumo wa vukoloni u chunsike zeketra katolika a ku va byi dyondzisa valandi. Loko a game tidyondzo ta ku sungula na ni 10 na malembe na 5 na mazazu, a juli ku ya mahlweni hi ku dyondza. Kambe vapadri va pfumeleli ntsena ku va a dyondza ta vukhongeli leswi enceke ku va a suka a ya Lorenzo Marques. A ve ni njombo ya ku kuma ntirho a xipiritana xikulu xa doropa lana hi 1952 a sunguleke ku dyondza a infirmage. Hi 1956 a rhumeliwe xihlalweni xa ka nyaka swa nga infirmeiro lomu a chateke na Sorita Chainkomo. Vatswale mune wa vana, Juscelina, Idelson, Olivia na Ntengwani. Samora i ntukulu wa valwi va tiyimpi ta Ngungunyani, lweyi a hundliweke na a dyondzisiwa ku zhandza tiko byakwe, lana a landzeleke hi kusuhi ta ku tumbuluxiwa ka Republika Popular da China hi Mao Tse-tung, leswo hi 1949. Nkululeko wa Ghana hi ku zhangeliwa Kwame Nkrumah hi 1957 ku landza matiko man'wana ya Afrika. Kambe a ve ku tlhangana ka Eduardo Mondlane lweyi a endleleke Mosambiki hi 1961 na nkameni wa kone a tirhela ka nhlangano wa matiko ya misava ONU swa nga ntlhari kun'we ni ku landzeleriwa hi tlhelo ra ta politika swi koteke ku va Samora Machelé a baleka tikweni hi 1963 a tipatra na Frelimo a Tanzania. A ku va a ya tlhasa Tanzania a ve ni njombo ya ku va loko a tlhasi Botswana a kumana na Joyce Love lweyi ntshaku a veke presidenti wa Partido Comunista Sul-Africano ni ntlawa wun'we wa swirho swa Congresso Nacional Africano ANC swi n'wi nyikeke buleya hi xihahampfhuka. Leswo a ve nkama lowu Frelimo a voneke swaku a ku na ndlela yin'wana a ku va Mosambiki a khululeka loko ku nga li ku tamela matlhari. Samora Machelé a tipatri ni ntlawa wa majaha man'wana ma rhumeliweke Argelia ku ve ni ma wupfisiwa hi ta vusochwa. Loko a tlhelele Tanzania a khetiwe ku va komandanti. Hi novembro wa 1966 traku ka ku gevengiwa ka xefu wa Departamento da Defesa e Segurança la Frelimo Felipe Samuel Magaya, Samora a khetiwe ku va a zhangela Departamento da Defesa, kasi Joaquim Chissano a ve xefi wa Departamento de Segurança. Hi 1967, Samora Machelé a tumbuluxi Destacamento Feminino, DF, a ku va vavasati va hlengela yimpini ya ku khulula tiko. Ku ya ku hi 1969, a chata na Josina Mutemba, va tswala n'wana mun'we Samora Machelé Jr. Hi 1968, ku tlhavikiwi yimpi tete swa nga ndlela ya ku va Samora a yi kumeke a ku va ku tlakuxiwa moya wa vutinyikeli ni vuhisekeli xikarhi ka masochwa ya Frelimo. Hi fevereiro wa 1969 ku gevengiwe Eduardo Xivambo Mondlane, mutumbuluxi wa Frelimo. Ntshaku ka mpfhuka wa ku nonon'wa wukulu, Samora a khetiwi swa nga muzhangeli muntshwa wa Frelimo na a rhexiweke ntirho wa ku yisa mahlweni a yimpi.
1: A vigilância não é desconfiança. A desconfiança é uma atitude de arrogância, é uma atitude reacionária que mina a nossa unidade. A vigilância popular é organizada para garantir a tranquilidade e a paz social. Não pode ser usada para intimidar cidadãos.
0: Samora a ali munhu loyi a nga hloniphiwa hi vazhangeli van'wana va ta vusochwa, nakone a zhandziwa hi masochwa. Loko Samora a sungule ku zhangela Frelimo a cinci ntsindzo wa nhlangano lowu wu suka Dar es Salaam uya na Xingweya. Kusukela lano a sungule ku hisekela swinene ku juletela matlhari ni vanakulobye ematikweni ya misava. Ave ku hisekela loko ku enceke leswaku nkama ku dibiweke mfumo Portugal hi 25 ka April, Frelimo a kumeka na a vulavulisana ni maputukezi a ku va tiko ri tshunxeka. A ku va leswi swi koteka swi sindzisi ku enciwa mabulu ya Lusaka magameke hi ku fungiwa ka xipfumelelana hi setika Stembur wa 1974. Nthaku ka leswo hi ku zhangeliwa hi Samora Mashele, Frelimo a sungule mintirho ya ku kongoma ku huweleriwa ka ntshunxeko hi siku ra 25 ka Juni wa 1975 a xitadio xa Maxava ka Maputo. Swanga muzhangeli wa tiko Samora Mashele a yi mahlweni hi ku lwa na lwela ku hluvukisa tiko. Hi 1979 hi ku zhangeliwa hi Samora ku bohiwi makungu makongomaka ku hluvukisa tiko ndzeni ka 10 wa malembe. Hi tlhelo bya ntirhisano ni matiko ya vambe, Samora Mashele a seketele switshungu swi nga ni vukolonyi bya maputukezi hi ku fana ni swa Namibia na Zimbabwe. Hi tlhelo byin'wana a seketele valweli va Afrika-Dzonga va nga ha lava ku helisa xihlawula nhlonge tikweni lebyiya. Samora Mozejo Mashele a luze vutomi ka mhangu ya xihahampfhuka yi humeleleke hi siku ra 19 ka Otubru wa 1986 leyi ku ta tlhasa sweswi swi kalanga swi nga tiviwi leswi haka kunene swi vangeke mhangu leyi. Samora Mozejo Mashele a dzimukiwa hi vana va tiko swa nga nhenha yi hluleke vukoloni a ndzuluka muzhangeli wa ku sungula wa tiko.
2: Duna laka Mashele 1964 va tlanga swifanele Dar es Salaam a va hlamani duna. Come on!

0: uraka bya viki lebyi hebyi hlawuliki kuva hata chanchula hazone na hiya nakanya lesa ku santo itaka 4 ka otubro ku tlagiliwa ku khaluta ka 34 wa malembe na ku sailwine a xipfumelano xa Roma xipfumelano lexi tiviwaka sanga xa kuzula ni butano i hlokomhaka nakone ya mabulu yezu ku fambeni ka viki lebyi ku sukela tolo kutani hi navela namuhla ku va hi tiva leswaku akuva hi bekisa akuzula loku ku sayiniwiki hi siku bya 4 ka outubro wa 1992 akuva hine swanga vana va tiku hi ku bekisa ku zula loku leswaku ku ya mahlweni ku va kone intswini leswi swi fanelaka ku va swi enciwa hi wini ntizu wezu hine swanga va yaki tiku akuva akuzula loku ku sayiniwiki hi 24 ka outubro wa 1992 alhaya a Roma ku va kone ku ya mahlweni ku voneka 823480 843480 hoyo hoyo byixile hi na mani kusukela kwini
1: oxin badu
0: yebo
1: una Arlindo Alberto Juba
0: Arlindo Alberto Juba hi byele n'wina madala a ku va hi bekisa ku zula loko ku sayiniwiki hi 92 leswaku ku ya mahlweni ku va kona lomu tikweni hina hi fanele ku va hi endla yini
1: hi fanele ku hi twanana mixi makwerhu ku hlayisa ku rhula loko pre ku rhula mixi ku rhulile papa yiwanga hi khile ngopfu khwatini xitereka xa pedrani swikolo pedrani tihomu mixi makurhula loko ku kona i maxaka mapfuna mire se ku swi thitethela swi ka va swi leha hi ntamu khe swi tala hi ntamu ja hi kunene mexi nkurhu ya loko ku khayaka mexi kunene a ku rhulini pra mina hla swa ku rhula hambi ku famba a famba nyembana a khasa hinkwako a swi fani nkamalonkamalo ya ni magede ni mabasi hi khuma mikondo va milisiyana a swi hlupha papa yiwa
0: ndlela yinene ya ku va hi bekisa ku zula loko he yini n'wina madala
1: a ku vekisa ka ku rhula ka kunene hikuya ku hi twanana loko munghana ku lexi hi nga yenceni hi nga yini hikoho hi tosaka katsanaka ku ta hi vekisa ku rhula ku kurhula ka yena ku kona mexi la misaveni
0: hiloko
1: endlali leswo hi nga ta twanana hi nga tshuka ta lowu
0: hiso
1: hi nga yeyisana nini hi nga yenisa ni mawona hi nga yeyisana nini leswaku hi endla swo leswo hi kota ku twanana
0: hi tlangelele ku va mi hi pfulele swivaxelo
1: anima
0: yebo swa nga va yaki tiku vana va Musambiki a ku va hi bekisa ku zula loko hi yenca yini hoyo hoyo byi xile hi bula na mani
2: a khuluma ni tata ka pfukhama ka transfer max Nyangavi
0: minjhani Nyangavi
2: Nyangavi hi hlaya ku pfuka xikwembu xa hi katekisa xi hi nisela swe swimipulana xi hi tsamela mapuwela
0: ahe
2: i nkateko lowu fanele ku va wu xika mahlweni ka hina vanhu hi amukela timbilu teswo hi hlayisa a le rhandzu li va kona xikarhi ka mina ni mun'wanyana leswaku va hi ta ya mahlweni xikwembu xi hi nyika leswi hi lavaka swona swi saseka hinkwaswo
0: mpela
2: kambe hinkwaswo xi saseka hikwalaho ka ku va hina hi twanana hi va ni le rhandzu
0: ya
2: loko hi nga rhandzanani hi tshwakana hi encekanana hi leswi encekanaka swaku hi pfukelana hi gevengana na swi nga fanelangaka ku va hi gevengana hi fanele ku va hi xi tirhela leswi hi swi navelaka ka vutomi ra hina a ku rhula loko hi fanele ku va hi ku hlayisela na ku fikela ku le mindyangwini hi twa swinyingi swi encekaka le mindyangwini hikuva nuna na sati va sati wa xavisa muti a nga swi tivi nuna wa nuna muti a baleka ngamu hinkwayo a ku rhula ku nga kona loko a ku laveki ku a moya lowo tantenge hi ku susa hi le mindyangwini hi ku yangalata ku famba antedo ro vhuma mapoto ku rhula loko hi ku enca ka mun'wana ni mun'wanyana leswaku va swi ta saseka leswi hi hanyaka ka swona kutani hi loko ku navela ka mina ku encekaka ku va ku rhula loko ni tihosi ta muganga ti tiva ku va laha ni nga va tamela mugangeni lowu ni fanele ku va hinkwavo ni ri dorobela mhaka hi mhaka a nge ku ya hi ku va ni hlawula swaku leswi a fanele ku va ni nyima na yena na a nghena ra zawu ta ku lava ku va hi nyima hi mhaka ni mhaka hi ta swivana swa ku rhula loko hi ku bekela lisima loko hi enca leswo rike mimbangu minyingi ka rhiliwa ka enceka leswaku va loko ku ni ku holova ka vayakelani baya ka sefa doka tranga strukture le baro ba veka mhaka a tsutuma tsutuma nwa hosi a nyimelela luya amangalo waka na ngena ra zawo teleswe sikumeka swihoshela ku rhula kulu ni ku swivela ka ku rhula ku hi ku khoma hi mavoko mambeyi ku fikela mabairo ku yankelaka ku ya phambeni na hi bekela lesima swa ku va loko hi mhaka hi tshama yi rezerveriwa yi nga tshami hi jikajikiwa hi tsutsuma tsutsumiwa hi leswi endlekaka ku vanhu se va fikelana va bandzana ya ku endleka muchuma manyala se hi leyi nhlokomhaka ni yi vekaka leswaku va a hi yeni mahlweni hi ya ku khongeleni hi khongela xikwembu hikuva a ku rhula hinkwako ha tiva leswaku hambi hi tihosi ti lavaka xikwembu hinkwezi ya pa ra sala a byi pfula xikwembu ni hi kongomisaka nkeleni leyinene ni ta vulavula ni nyimakulaa ni tatana wa mina ni ku mina Nyangavi ni tlhelela ndzhaku ni ku sala kwalaho
0: babayi wachi byi komba kutani hikuva hi na 8:41 meyo ya tikweni hinkwabyo bya Mozambique ya entsunxa 8:23480 na 8:43480 bon dia
2: disele khanmambo tata
0: hi bula na mani ku sukela kwini
2: u khanela na Orlando nyaka matitweni ka kufa
0: ina ka nyaka ku sukela ka kufa a ku va hi bekisa ku zula ku ya mahlweni ku va kone ku ya mahlweni ku va maka zwikwezo sanga vana va Musambiki hi fanela ku va hi yentse yini
2: oh ni nga hlaswa ku akusunguna David hi ngo dzivalelana khae dzivala va li forgive and forget
0: aswo
2: hi dzivalelana hi khae dzivala ku leswi yentsekiki masiku ya tolo hinkwezo a misaveni hinkwayo hi moya ha dzingana ka xikwembu ho hamba ni xiyentso ni xigava so a bekisa ka kona ka ku zvula ni nga hlaswa ku hi swoswo swi bukisa loko u dlaya mun'wanyana makwenu loko vongo dya ku dlaya wena swa vavisa phela a loko u yivela mun'wanyana makwenu loko vongo yivela wena u nga yivela muni tifoni for example u gama u famba u tlha wa kuma muni mun'wanyana ku yivela tifoni dyodyoto u kuma swa swa ku vavisa mai na wena u ngo yiva so a hi tikeni moya wolo wa ku dlayanana u kuma swa ku a tinyimpi ta heli khale o kambe namuhla munhu ha hlaseliwa aka kwake a kombiwa xibamu a baleseliwa yiveliwa timali a xingela kola ka manotisa so a moya lowu a wu heli pa loku endla xa ku biha ka munhu mun'wanyana va leswi xi encekela wena na wena swi ta ku vavisa so ni ngo hlahla ka a hi dzivaleni xin'wanyana lexi encekiki hala nthaku hala hi game hi lunghisa leswi xi nga kona xo xi chuveka ni vutomi khani mambu mkhosi
0: hi tlangele leswinene nyaka
2: ya khani mambu mkhosi
0: a yi le ka swibulana nyaka loko a ku xikulu i ku dzivalelana mavonelo yake kutani hi ta yingela wun'wana muyingiseti empfhukeni hoyohoyo byi xile hina mani ku sukela kwini
3: xile papayi
0: alberto
3: ya ni kona mina
0: hayi na hina hi hlayisekile alberto
3: khani mambo
0: hi pfulele xifa xakho
3: ya a ku rhula vhera ku kona entre Renamo da Frelimo tanga boa xipumelelano vera kope xilikona xitonganyanyana swa ku va nga kumani ku khuluma mazikuva va lwa hi swibakela kumbe xibamu a ni nga bala swa ku mizimu va wu rhandza na wuluva ku tshama ku rhula kasi hina va ya kitiko na hina ra kwa itwana swinene ku tsama siku lawa a ku rhula ku kona mazi ainda na swa kompleta ku kona no sentidi ya ku yi nga ri swibamo kumbe masotswa malisana magaitela vanhu leswi a swi kona mazi hina vanhu tiyanga yikusa ngo ku vekelela ni kayela va ku buyela va ta ku bumelela va ku teka na ku tekela michumu ya wena leyi u nga yi kuma yi wusiwana loko wo suka ya dorobeni u kumana ni munhu a ku tekela matelefoni a ku tekela timali a ku jaya u suka yelano u ku ya mangala u ku ya mangala futhi u nga kumitisi wa kona u karhala swi tika na wena vanhu vanyingi loko ku mobairo loko pfula matelevhizi ya weni marate a kombela masukurini hikusa va bumeliwa va nga tivisa ku va ta kala kwini ku tala ka kona sweswi loyani va mu rumbetaka swa yivuyile kumbe mbujayi a khoma va muba hamba swisisa hi mahoko sweleswo hinkwaswo leswi a swisunge va ka hina leva ka hosi ku tirha swinene ani ka justisa na hina vanhu hi twanana makereke hi mayiraya leswaku hi twanana hi vi munhu mun'we hi fika hinkwaswo ku bihi kurisa tiko ra hina ni ta nyima kolana
4: hi tlangelile Albert
3: ya
0: wathi byi komba 8:46 minutos a tiko ni kwatu swa Mozambique hileswaku ku sayiniwile xipfumelelano xa ku va ku zula ku va kona ku zula kutani ku kumiwa swa nga vana va tiko a ku va ku zula loku ku sayiniwiki na kutani ku khaluta 34 wa malembe ku ya mahlweni ku va kona hi nga yenje yini
4: hoyo hoyo
5: byixile
4: byixile minjhani Izaura
5: ni kori papaaswimpfulana
4: hayi swimpfulana leswo swi yenca ku va a misava mi nyoxa mi ta kota ku va mi bindzula nkaka
5: mudzimba papa hi wu nyoxa
4: impela
5: siku lokuwutshwa na wona mudzimba wo swi lavi leswo leswi swa yandza timu lewa ni wa masingi kambuta wo swa kwakuta tshavela ncini kwaleri kosa
4: impela
5: helmamba yi hayi ngheni ka makeni
4: Izaura
5: a ku rhula papa hi nga hlayisaku hi ku kumile ku swa a ka ha faneleki hi nga endla swo ni khale swaku hambi loko ni vhakacha ni ya ka gaza leswi a ni famba hi kulula my soso wo ti fambela ni xiporokoro xa wena wo ti fambela njeleni manje a ku rhula a ku koni hi ka kunene ku swa a leswi swi nga ni koni loko wa hlakani wa fela konjeleni manje swo fiya swa karata papaya hi swesaku hina ya ku rhula a ku koni a ku rhula ku koni e ku swa vetela tikhwatini wetela ni tinyoka manje soso a swa ha ni koni manje a papaya a manje a koni sense u nga tshama leswi ti phandela u swona na wena a ya ta liyo makuma swiwupile loko u tlhesa kombela ka misayansi o tlhesa ku dlayata ka mitshumu hinkwayo a vhege yena lava ka mitshumu liya a teke a suka famba ni ta swa le ni tirha swimbanyana ta u ya kamba tateka manje a swi koni papaya i ku dlayana ku nga kona hi xibamu kambe swo kombesela vo tlhesa va ku beletela nse vo balesela va suka va famba se a ku rhula papaya ku lava hi ku hlakulela a nchumu se swikulu tinke hi twanana hi twanana va matiko loko hi vhakacha na vona va hi yamukela na vona va ta lowu hi va yamukela manje loko vona kumbanyana vona va songoliwa loko va ta tlhasa ri mona hi va yamukela hi mahoko mambili ka sweswiya ku ni nchumu swikelaka swi fane ko ndyangwini a ni fiki loko u nga na ku rhula ndyangwini papaya a vana va ta kula na vona na va nga tivi nchumu hi swoswo hi kombela ku hi rhula hi hlakulela ku rhula loko va papaya va hina ni mabobo va hina va nga ha kulwela hi vhe ku hi khululekile eke ha sungeni a hi khululekile
4: hi kensile swinene Izaura 8:48 minutos i meyo ha famba ya le ka nsimbi ya 9 leswaku vula ku hi tlhasa kona hi kuma madzungula byi xile hina mani ku sukela kwini
6: u nga va mali loko a nga le vhovo ku boha
4: minjhani vhovo ngo munyingi
6: i kona wesidumu
4: ha kuluka hikuva hi yingela zwito byenu
6: u yi byela ka swa ka hi hlakuleli tiko byenu
4: impela
6: sidumo a nkululeko wu kona swa ku wu nga pumba a swibamu swa rinamo ni sevisi phela a tiko a byi se khululeko papaya
4: ya
6: a tiko byi va ku hluphekeli ku tlula ntsingo lowu a byisi ka wona papaya i mali leyi a fambaka hi movha wa yena laha nyoxile a etlela ka ka yena ka yindlu ya vutsongo hikusa loko wo va na swona va ta tateka va tlhava ku dlaya ya u leva ku khululeka koloko wena u ti yambelaka swa wena swa wusiwana wo ta ta dlayiwa
4: ya
6: a n'wana u mutswala nyamuntlha mundzuku va tile va muhamba wa nsati a khale a swi lalisiwa a swi sivisiwa a munhu loko za tinya n'wana a ya heta xiziyana swa ntileyo ku ri a swi chavisa ka munhu a swi yenxa mazi nyamuntlha mbili vo ni pfingela n'wana a nga hi bizini wa ku a nga se tiva wanuna a nga na mfanelo ya wanuna u tlhela mundzuku tshama na hi kona swa noxisa mindzumusweleswi ko ku khululeka koloko a munhu o dlayiwa nga ku huku hi va hi tiva huku va dlayela ka vuyeni a swibalesa leswi va swi kumaka va hi dlayaka hi swona va swi kuma kwihi because I was in the market of Babona. When you run another family to put another soul, you have to come to the food. Babu command the food, I want to have moon. When you are a man, I will tell you in your moon. Look, the young man and Abu Sali, Allah will set again at a time. Now, Salapola,
4: he can see the cocoa. Kokwana wa mnyinganga haikona kusa inuwile shifumelanu sibamusi imile kambe kuzula hima vonla yakwe kakiela kutani inavela kuwa hitiva kawene mzendro mingi seti leso shana ke kukiela loko hingai enchi sakuyinu kuwa sizasi yenela sidzingana hoyo hoyo.
7: How shall the papa do?
4: Jishi, lay Bruna man, Skelaguin.
7: On a Zilina Yanga, the Kasquam, and a Kangala, Mamma Mingan and Siela Spa.
4: In a mamma.
7: A jewel shake one banga, old jamba jamba, Lokonga, Vatwa Vulavula Kahina, Angata, Vulavula, Tinya, Musha Burga, his Sunguni Kalakuri, Lamaja, as in anything given Tala, Vascota, Vasiris.
4: Well, Sijulakuva Obama, Tinguanya, that's a moon.
7: Aku kona mina ni hlanti silitolo ni yokhuleka kungene kuniti munhu aku eh kurula ku kona porque hayekela ah ekele no yene ku khala hayekela ntinyoka no wena da hi swi helili sa chibamu sin ayi kona ni tiya chibamu manje yi kona particular hi yini ninga suka ni lelela ni ya tizweni ana havuyi dzi xa mundzuku vaku va muwonile va chukumeti la mseleni la haya kurula loko papa. Because ha ha Jayana hiti hina leswi nga tsaliwa vati ku anuna ta pfukela sati sati ya Jayanuna ehe tukula jako kwani hi leswi hi nga ka swona leswi a kurula papa ku kona loka ti hlavaka hali kona everdad maji kurula a ku kone numero 1 a tira u kona doji wena u tirako wa gayiwa lava xavisaka a mitorotoro hi le hi fambe dilizela mabaraka ku rula loko nada a ku rula papa yesu duma ku kona tiyaki va tshama hansi va swi lulamisa porque van'wana a hi vayivi manje a hamba muyivi mun'wana a nga na ka ku kombela a za a famba dumela van'wana a yiva loko va tshama va swi lulamisa ben lumuya va famba ku va dilizela mabaraka lumuya lava va nga hava tiyindlu va tlhela va susa xichachani se xa nga ka xona epa raba e kela ku kurula vuneli wa ta malo papa tinya ke zanzana na chikwembu chiti chita nyikela mwana wa tshona afa paranga tiya yena hi hlanzwa ku hi hlanzwa hi timbuti hi chuseka manje ku chuseka loko ha ku yala kuveni ku kona ku lika hina hi famba famba na kona manje hi yala ku khululeka mahlela hi khululi khale ni chikwembu chako chikechi hi komba rini manje ha yala tanto lava nga va lidre vaka hina tanto hina hi lidreriwaka swo fana mina ni ku vona ku rula papa a ni ku vona verdad majepa munhu munhu a wulawula leswi a swi vonaka ku mun'wana a le a ni ku rula hi ku a tirha a hola dehinile a boya a xava mpunga tshama kaya a dya a ni ku rula loko vo vanghana va rile a ni ku rula a ni mami papa ku vulavula ni tatela ku pfumala porque swi nyingi ni nga xisa ku vanyingi va lavaka xipasi xolexo mabuluku ya kana hi khexakhexa manje a hi kombela ku hinkwaswo hi vaka huwa leyi nchumunyana xin'we xi nga hlamuliwa hi wona ku cinca ka swilo a ku cinci nchumu wa hali ka wukhumbi hi lomu hi hanyaka kona papa u ni tidyondzo a wu na tidyondzo u xiphunta ka ka wena mapasi ya wena hikuva a ku na tirho a ku rula a ku kona loko ku li kona ku rula a ku tirhiwi tudu mundu hi ta kota ku hlula usiwana hi ku hi yivelana hi usiwana hi layana hi usiwana loko va ku vona ni ximovhana va le wu ganyile ku veni para yi tshoveka simbi ya movha waluya u khe wa gaxtara magidigidi hi ku lava a simbi u kha u gaxtara mali ya ku xava movha wun'wana a ku na ku rula papa u khe wa xava xipegi xa wena a hala xitirhela na vayivile usikwini hayi kani mami papa chao
4: babayi khensile swinene wingiseti a pfulile xifuva xakwe mavonelo hinkwawo ma yamukeleka nakona ma ni lisima swinene ku hine haleni Missouri Provincial Maputo hoyo hoyo dzi shile na mane
8: anje ngambukatembe Salvador Shilawu
4: Shilawu le minjani nwene
8: ah khanda nyane ho munthu roma wo kusofi simpulana sho sho shona
4: ka esal sima Shilawu
8: Sifunga dasha sone ngawo nola kuona mpani wolo lesi singa nyeka kungana kurula ya buzi ngakona ikusamuni bota amba soko amba kana shikadito akhala angena a komitela ya mbaro ni yawe tiwa soko baro ni baro li tamsa kuhilu masos para wana wahi miwala wahi setela kama baraka wawo na tira mshumu akomi wahi so achikuwa da kila buwe jale kusuma sa kisholeso akurula kunga hizo kukune gile
4: kwa
8: wani nao wako eni kwenye shikadito nyane jaku munu Juga oh ni ni pun sekali, so pun susu pun si bom sah suka lah sejale lah kawan. So kalau show mana pun, asyik dia kuasa. Aka anam bom, juga kawan bom asyam, kan mam.
4: Hei kaisel es lahul,
8: kan mam betul lah.
4: Yebo. Wajib juli na 8:56 minutos ati kuni kau jam sambeki. Ikhaili ke loko hisungula le sah kui ne alenu emisor provincial Maputo. Hinkwa umavonela la wamasukela kaka mwingi seti maya mukeleka na kone mani lisima sunene hoyo hoyo
9: awesho nezu
4: zishile zishile ibuna na mani
9: kumbula na madalast jina zibaru la kushonga ngopula mwala mati ndwe
4: madalast hoyo
9: kuzi yanga
4: inga pula shufashaku
9: so kufumbala na ina nisiti wangazwa naradu mnele
4: huu Kutoni, hehehe, ama kaya kone ita binta ni.
9: Ainga ta binta nda stiyo.
4: Madala stoye.
9: Uzi yangu.
4: Akuwa kujula kuya maswini kuwa kone lumti kuhidi. Ifala kuwa hiyenja hii.
9: Yee, inkoka lo, tatano wanga lo. Inkoka sunene ayine, mina kumbu, yusi nisene nga guga, pwede nukutira wa nchuri, mili nkuki hili kukui. Nika daini sini nika sini anangwana na chumu uba minate asini ya sini na yuwe ni kanganyisa si ubaso kurula kuko anu kuko ni kurula mene so kuko kuko naka duwe yena kuwe atira kukumba kumako isaka ni shampoo padla akurula kuko kurula kuko anda kuyenza afikile nga hele luku nifikila nkelili hini muriki kuna na mafika ku mani haka wanitekila mchuma mene Sebon tegram chum, mak polis mak orang jekin, masih mana, apa yang jadi chum, tenaga masuk orang kurang, orang ni faham apa pun, tapi kalau sudah bisa kusol, lain lagi aku kena, ni sekek teka, ni faham, ni kasih mereka tu emun, jadi sebon sih orang kuni, ni gaman caw, ni kita nak umah polis aku, umah polis aku mana makan asal, se orang aku kena aku duras jumlah.
4: Nad.
9: Oh, usiang, hari ini ni kita cuma ikut misalnya semuanya ni pa, entah urus, kalau kat sama hand, kita suka kat atas. Sifana kubasu nikita kuhini, kuzaku kumeka kufi, angele imbasa kukepa. Mashela politiku lefra kukwe, kota kufi ni mkwede, eranzo na inavane. Shikuwe mbu na shone, shiyeshesa mwono wa shona, taa, pela mzawa. Sore, inkwasu, mchumita kumeka livi. Majasikone, inkwasu lezo, aluma na nana. Saa hii ni soso yesu.
4: Yeah.
9: Neri valili usianga, akupuda ula gara dusaka rata.
4: Ikezile, ikezile snene. Angkama kutano usungula kwa uye kamale tela hoyo hoyo
10: hoyo hoyo kamamu
4: sawe hibula na mani
10: hibula na mani zema chaibuwa kapunji ya
4: ina gata tano kusikila kampuchi ya na uni 30 segundos
10: zela kuzula miya niku uuni kuzula kwa niku uuni inga hai kili kwa hatini kila makaya maraku na kuzula Enak aku fikir tu, mungkin tinggal orang itu mungkin man, kok garuan tu semua ni, nak lewat zaman kau, kau parti ni, ni sejuta macam ni, ni kau kau dah ikut mangga, kau dah lakukan semua, segera lah dok.
4: Macam sek.
10: Welcome.
4: Itu yang lesne, nak buat mih, fadilah le.
10: Baba, jaga sama kau, baba, jaga sama kau.
11: Rádio Moçambique, Maputo.
4: Atikweni vakuzanja kahina novieras. Inkamu neno kuvahitutuma hayati wa matamale ya shifunja nkulu Maputo indyala ya majungula. Wingi se televizine nemi.

Mahungu ya misho hi Imsoro Provincial Maputo muhlayi Fernando Sidumu. Swirho swa Assembly ya Municipal swa Marakueni namuntlha swi endla enhlengeletano ya handle ka nkama ku va swi dokadokisana hi makungu mantshwa mayelanaka ni ku xitsiku xi nghena elwandle la ka makaneta. Nhlengeletano leyi yi endliwa ndzhaku ka nghozi yi humeleleke evugangeni bya Vik laha vanhu vambirhi va luzeke evutomi laha kahaneke ni ntsumbu wun'we ku yimeriwaka leswaku u tiviwa swaku mufi a ta va a kumekile ka yo enghozi yeleyo ya ka makaneta laha nakona kaheke ni vanhu vanyingi va visiweke. Murhangeli wa munisipi wa Marakweni Shafi Sidat a vule leswaku yin'we ka tindlela ti nga ta landziwaka a ta va ku pumba enhlayo ya vanhu va nghenaka epraya leliya kun'we ni ku tsimbisiwa ku nghena ka mabyalwa hambi ku engeteriwa enhlayo ya maphoyisa ku va mavonelela xitshungu loko xi ri karhi xi bukuxa elwandle la ka makaneta. Ntlhanu wa madzana na manharhu ni ntlhanu wa makume na mune ni vanhu na vanharhu va lumiwile hi timbyana kusukela janeri ku ya fika hwetle yi nga ka yona ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo. Tinhlayo leti ti tivisiwe hi murhangeli musumbuluko loyi a xidorobanini xa Matolarium exifundzeni xa Buwani hi murhangeli wa ta vurimi ni mfuyo a ku fambeni ka siku la ku lwisa ni timhaka ta mulunghisi i nga rhayivha. Timhaka leti ti xikwalisa exiyenge lexi xa nyanaka ta ku fuya ni vurimi laha xitshungu laha ku va xi nga kumiwi xitshungu hi mavabyi lawa ya mulunghisi laha ku yimeriwaka swa ku tlhaviwa eswiharhi leswi ka ntsengo wo fika ka 50,000 wa swona. Loko a vulavula enkarhini wa kona Paulo Khoza murhangeli wa xiyenge xa ta vurimi ni mfuyo wa xifundzhanku Maputo a twisi leswaku hinkwato timbyana lomu emimitini ti fanela a ku va ti tlhaviwa enyezani leyo kun'we ni ku susiwa evatsongwana kusuhi ni swiharhi leswo. Vatirhikulobye ni vanghano va khale ka mutirhi wa Radio Mozambique Ricardo Demant loyi a luzeke evutomi mpundzwini wa wuntlhanu a hundzeke a Hospital Central de Maputo hikwalaho ka mavabyi va humelelisa eku tihita kakwe ka ntirho a nga wu landza kolomu a Radio Mozambique ka xiyenge xa kuhaxa emahungu tanihi ku vula ka Paulo Balango khale ka murhangeri wa xitichi lexi Imisoro Provincial de Maputo a vula leswaku Ndimande a nga pfumeli a ku na kulobye a nga landzi kahle entirho wakwe nakona a sindzisa swinene a ku entirho wa mutsari wa mahungu a ri lowu unene ene u pfumeleriwaka hinkwavo a vayingiseti. Hi tlhelakwe Angelo Xipanga na yehe khale ka murhangeli wa Imisoro Provincial de Maputo a vule leswaku Ricardo Demand a li munhu loyi a oloveke swinene laha a nga swi rhandzi swa ta vukanganyisi ka hinkwaswo leswi a nga swi endla nakona vakhongeli va kereke ya Assembly de Deus lomu a nga lumba kona ka paroke la Pandora va humelelisa a ku na byala kakwe ka mintirho ya kereke laha va vulaka leswaku ku fambeni ka malembe manyingi Demand a tirhisana ni lava a va rhumala a mimovha ya makholwa ka minkarhi ya swikhongoto. Murhangeli wa Conseil Municipal wa ka Matsolo Julio Paruke namuntlha a pfuxela a bayiro la San Damas a ku va a ya vule kusuhi malandzela ya mintirho yelanaka ni nhluvuko wa muganga lowu wa ka Matsolo. Ku fambeni ka lendzo leri Julio Paruke a ta va a twa swifuva swa vanyitiko mayelano ni swirhalanganya va hlanganaka na swona a San Damas. Namuntlha 29 ka September ku tsundzukiwa esiku ku tsweliweke khale ka murhangeli wa Mozambique wa ku khululeka Samora Moses Machel loyi loko a hanya a ta tlhanganisa 93 wa malembe ya ku velekiwa. Ku va ku tlangeliwa esiku leri maxaka ya Samora Machel hikwalaho ka Fundação Samora Machel namuntlha ma ta byala e 93 wa minsinya a Hospital Provincial da Matola kantulu ku yimeriwa ku va ku kumeka evurhangeli bya Hospital Provincial da Matola ni vanhu van'wana va nga ta lava eku tiphatsa ka mikhuvu leyi. Ku tsundzuka leswaku Samora Machel a velekiwe hi siku la 29 ka September la 1933 a xilembeni exifundzeni xa ka Xokwe. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto mixo nene.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khala teke xikarhi ka kampu a khala ta mbelo wa ku sungula a khala ta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe u gamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Instituto Politécnico EMLNJ ku sukela outubro ku ya fika dezembro wa 2026 a ni ku titsalisa ka makursi ya medicina geral Enfermagem geral, saúde materno e infantil, na eletricidade industrial.

0: Shadrake Mugavele loko aku Lizandru Jamale e inyone ale mamana wa Joao ananga tsame akaya
1: hi uranza mali
0: hi kuva anga tsame kaya ata mhlongolo
1: a
0: tena ku tsema
1: a tsemile jama ka kona ku a ta mhlongolo uzanga tsame la kaya ya ya kumbise wo itiwa mhaka kwa imhaka mune a endlaka loko anga tsame la kaya mamana wa Joao na switivi
0: Depois a ngalenta mhlongola swinyimala. Ale mama no jwa wa nenta mhlongola ni a teka munwanu wa sati.
1: Oti wala wa ati ndoda leta kailet. Atingena mhaka ya ku ti hlongola mu a wa sati. Nada.
0: Depois kuni mhaka ndya ku bya. Se humelele ni gaji yo le ya kufana na Shadrack le. Ya ona ta isusa ange
1: suko famba
0: one mama no jwa wana ngatsindzeka leno ita bola tani mama no jwa u atsindzekela
1: anambwe boke
0: emina lwe baba nge ya for example loko no tsuka no ufa leswi Ati mpahla leti ya ningala tone wati wona tali sima swinene a nuna lweyi u taka sala u hanya naye ti ta mu yenela ke kutani
1: ya
0: mamana wa Joao a nge yo nada hi titsongo
1: ya hali titsongo seiko Seko ene ichamile munhu. Seko ene ichamile munhu.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Ndlela ya madzungula nyone ina yini?
1: Yeah, watho ku murangeli wa tiko Daniel Chapo ave kume kuma matsolo hi sonto la a ende ke ntano ni tikereke varangeli wa tikereke. Lava tsatsieke akwa vadzwala ku rhula ni ntonano ndzine ka vaka xinwani. Swangandlela ya ku atiku ri ya mahlweni hi ku hluvuka hi tolo ina. Swangandlela ya ku atiku ri ya mahlweni hi ku hluvuka ndzine ka ku rhula ndzine ka ntonano ndzine ka vaka na xilotwe. Na ku loristeli manyisa hi lwemi rambaka akwa fikisela entsutsungu lawa.
2: Murangeli wa tiko Daniel Chapo atsatsia varangeli va makereke ku hambana hambana ni makholwa ya xisurumana leswaku va hlengela a ku byala ku rhula ni ku tenga xikarhi ka miganga ku hambana hambana ya tiko. Daniel Chapo a vula leswaku ku hambana ku nga kona ka makereke ku nga endli leswaku ku ve ni ku yavana ka vana va tiko ra hina hikuva nambi tikereke ti nga ri tinyingi. Vana va tiko i van'we kutani a va hlengele va khoma na mavoko nkongometweni wa ku va ku hluvukisiwa tiko ra Mosambiki ni ku kota ku endliwa makungu lawa mfumo wu ma lukeke ku va wu ma endla leswaku Mosambiki a khupuka a kula ka swiyenge swa ku hambanahambana.
3: E ninguém pode combater o seu irmão porque pensa diferente de si, porque tem uma religião diferente da sua, porque tem partido político diferente do seu, porque gosta de clube diferente do seu, porque fala uma língua diferente da sua. Esta é uma dádiva. Allah criou-nos assim, porque se não fosse assim, também a vida não faria sentido. Imagine se todo o país hoje acordasse e dissesse, hoje vamos para a Conferência Nacional Religiosa, 35 milhões de moçambicanos. Havia de chegar nessa sala, não teríamos espaço. A vida só faz sentido porque Allah, Deus, Jeová, Yahweh, fez-nos diferentes. Então vamos respeitar a diferença. Não podemos violentar um irmão só porque pensa diferente de si.
2: Murangeli wa tiko Daniel Chapo a vulavula musumbuluku lowu ku pfuleni ka nhlengeletano ya ntlhanu na kamuni ya tikereke ta ku hambanahambana hi xiyimo xa tiko a nga nona Conferência Nacional Religiosa lomu murangeli wa tiko a kombeleke nakona wu leswaku a ku ve ni ku hlengela ka varhangeli va tikereke a ku va ku pumbiwa timhaka ta ku hambanahambana leti xanisaka tiko ra hina timhaka ta ku fana ni vavanuna va ku hloma a nga terrorismo a xifundzankulu Cabo Delgado timangu ta mimova ni swin'wana swi humelelaka tikweni ra hina leswi dlayaka ni ku va swi xanisa vana va tiko ra hina.
3: Quando jovem de Cabo Delgado rejeitar a mensagem do extremismo e dos terroristas porque aprendeu que Allah ou Deus é fonte de vida e não de morte, teremos feito obra. Quando cristãos, muçulmanos, judeus ou qualquer outra religião, membro de outras confissões religiosas, estiverem juntos para ajudar vítimas de uma calamidade, cheias, inundações, ciclones, vem aí o fenômeno El Nino, teremos feito obra de que nos possamos orgulhar, demonstraremos ao mundo aquilo que significa ser moçambicano, cada espaço do culto seja uma escola de valores, de cidadania, de ética, de moral, de integridade, de responsabilidade, de competência. Cada crente seja um agente de fraternidade e de amor ao próximo. Cada comunidade religiosa seja um centro de transformação social, humana, mas também de transformação econômica.
2: Marito ya mrangeli wa tiku Daniel Chap loko avulavula msumbuluko lowu lomudorobeni ra ka Matsolo ku pfuleni ka nhlengeletano ya ntlhanu nakamune leyi patseke vakhongeli va makereke ya ku hambanahambana ya tiko ni vakholwa ya xisurumana. Nkongometo ku va ku hlohloteliwa ku twana ni ku rhula ka miganga ku hambanahambana hambeni ku va voho varhangeli va tikereke va twana i ri van'we hambileswi va hambaneke hi mavito ya makereke wolavo.
0: Maka nkoka leyi Stella Manyisa hiteleke na yone swa yenche kikolomu dropin tsaka Matsolo inhlengeletano leyi gamaka namuntlha nyone
1: kunene kunene wa tiva ku na ku endleka leswo nkosikazi wa murhangeri wa tiko hi lweyi a kumekeke elaye a infantario da Matola lomu va yamukeleke entlhanu wa makume ni chumila swihlange na mune i nga sasende kwato leswi sukelaka a infantari la primero de mayo akuva swi ta kota eku hlayiseka laya nakona a londzoti nkarhi lowu akuva a nyikela ni minchumu yo hambanahambana ku fana na swakudya ni mpahla ni swin'wana Rigoberto Xisano yena a kumekeke ka ntirho lowu leyi n'wi rhambaka akuva a nyika entsutsumo lowu
4: Wengisetiva Radio Msambiki na kunini ni angulani halenu infantario da Matola lani andaudi inga ya mkera 64 watongwa na wabu ya kai infantario da 1 de maio mas funzam kuri maputo lani mtutuwa kashaku sabu mduwela kaluteke andaudi ya kutama watongwa na wa especiaji ni wabamanyana kuwi ni itu hili kama lo watongwa na lavasusiwe 1 de maio para ashifuza shaka Matsolo kufungofu lani a infantario da Matola namuka a infantario lini nako nengu ya mukele a mamana geta shapa nga koskas tikula inanga Msambiki namuka one mamana geta abuisi shakuja para vata funa la watongwa na wakumeka lani kanda uli kankaru na diretora du centro infantario da Matola angata ikhamusera i maanyele ni li shushila veka kankaru waku numere ya watongwa na yengiseliwe sakusungula vitu
5: dilamina Filomena Robert ninga diretora wa infantari za Matola ka kusungula ani la ku khensa hi leswi hi hanyisaku swoni lomu ka maputsu ani la ku khensa mamana Chigeta anga hi wisela swakuga ni ma fralda pra vatsongwani ni ku khensa avanhu hinkwawo chema sabado vai pfushela ku vai pfunako chema sabata vanhu vata hi pfuna hi mitiri vahle va hi pfuna hi swakuda ni mafralda ni material higiênico pra eta kota hi hlayisa vatsongwani
4: a centro leswo swi hi ni vatsongwana vangana
5: a centro leswo swi anela ku hlaya swa ku swo swi ni ma 112 ya vatsongwana a ku ni 48 va kwala kaya se ni lava kuta swi ku 64 hinkwavo swi ku 112 va vatsongwana va nga la kaya
4: ka vatsongwana lava vangana va xipesiyaji vangana vatsongwana swa ku tswaliwa
5: laha swa ha ku tswaliwa hi ni ya kusungulka ku sunguleka hi the 3 meses ate swa madoji anos hi 17 wa swone ni akaza 4 swo swi nga ni 17 ni 5 va la kaya swi ku 22 va nga ka bersario kaza 3 se vambenyani hi vola va nga kola ja se ni va xipesiyali ni 40 hi 2 va xipesiyali va la kaya lava yamba kuma vayamba la kuma fralda vayenja ku vala ku pfuniwa porque hi xivoni a va swi koti tende va pfuniwa hi va tiya va tirhi va kola kaya kana
4: doctor hi swa ku muveni numero leyi yingiseliwe swihi swikhalo swinyi swikombelo mi nga na swona ka kala
5: swoswi a swikombelo komo ya sweswo ku infantari i muti ku jeleka nyala ku juleka swakudya michumu ya ku hlamba i muti leswi ku juleka ku hinkwavo manje swoswi ximasabado leswi a ni swi ani namuntlha a va hi pfuna hi nge hembi se leswi hi adya ku tshama se hi vona swaku leswi swi ka swi nga li koni swaku loko va hi vutisa swaku ku juleka yini hi ta kota swi kuya swaku swoswi leswi nyima enje ku hi vuyisela leswi swoswi ha va ya zamazama wa zamazama ke mu hi pfuna
4: kalmambo va yingisetixi muwatwile marito ya diretora du centro infantario da matolalani ni leswi a nga na swona mayelano ni ku pfuniwa ni ku yamukela ka centro leri mamana geta chapa a nga buyisa swakudya namuntlha lani mi sweka swa kona nhle ma swaka swa ku a namuntlha a numero yingisetiwe hi ku a centro infantario primer de mayo a xifundzankulu Maputo yi tshwile vatsongwana lawa hinkwavo va susiwile ku buya lani ka matsolo a centro leswo swi lava swakudya swa ku yanela para vatsongwana lava va hi diretora a le swoswi swa ri ko swakudya ma a xipfuno swa laveka kusukela a centro infantario da matola Rigoberto Xisano na lelela
1: inkomu namuntlha swirho swa assemble ya municipal wa Marakweni swa hlengeletana a ku va swidukadukisana hi leti telanaka ni ku tsemiwa emanghenela mantshwa a praya la ka Makaneta Veronica Sidumu hi lweyi murhambaka a ku va hi ximutela lawa mahungu.
6: Asamblea ya munisipali ya Marakwena nga huvu ya ku vonelela mintirho ya munisipi lowu wa mbirhi lweyi yi landza nhlengeletano ya handle ka nkama yi kongomaka ku veka minawu yintshwa yi yelanaka ni vutirhisi bya lwandle la ka Makaneta. Minawu leyi yi voneka hikwala ka mhaka ya madzolonga ma vonekeke ku heleni ka vhiki ma endleke leswaku vanhu vambirhi va luza vutomi lana ku vuliwaka leswaku ku nga tshuka ku ni wa unharhu na yena a feke ni madzanadzana ya vanhu va vavisiweke hikwalaho ka ku kandziheteliwa nkarhi va nga zama ku tivhikela hikwalaho ka madzolonga ma vonekeke. Murhangeli wa munisipi ya Marakwani Shafisi Dat a hlamuxele leswaku yin'we ka minawu yi nga ta vekiwaka i ku va ku pimeliwa nhlayo ya vanhu va nga ta kongomaka ka Makaneta ku yalisiwa ku nghena ka mabyala kun'we ni ku va ku tlakuxiwa vuvoneleli lana munisipio a nga ta tirhisanaka ni ku tlula 100 ni chumela makumi ya maphoyisa
7: und vamos deliberar regras muito rígidas de acesso à praia da Makaneta e vamos ter revistas na vila ao longo do caminho, vamos ter bafômetros, pessoas com nível de álcool superior acho que é 0.5 não vão passar por aqui. O número de carros que vai passar na portagem é apenas o que tem limite, consegue limitar aqui os nossos parques que vamos criar aqui na Makaneta. Os outros todos que deixem outros locais, o município tem autocarros suficientes para os trazer para a praia e voltar.
6: Chafice Dat, a Vlile Saco, Cancaroa Sossi, município, o Caru e Andla em Quasu, a Quantlao Lopo Chega Mazzolonga, o Samula,
7: houve um movimento chamado Invasão à Makaneta. Já estão localizadas as pessoas. As entidades competentes vão notificá-las para responsabilizá-las pelas mortes que aconteceram aqui. E também vamos responsabilizar pelo novo movimento que eles querem fazer. Nós estamos a tentar monitorar este movimento e não vamos permitir que isto aconteça. São pessoas que estão a tentar criar distúrbios e trazer os distúrbios que aconteciam noutras praias para a nossa praia. Isso não vai acontecer.
6: Mintiria Rádio Moçambique, Moçambuluco Lou, e Fuxelile Luande, Lagamacaneta, Esfunzene Chamarraqueni, Cuiabona e Cusui, Mafambela e Mintiria, Ubacisi, ndzhaku ka leswi swi vangiweke hikwala ka ntalo wa vanhu u kumekeke ndhawini liyana. Lepra la ka Makaneta hi bulile ni majama mbirhi vahanyi va muganga luwana lava soleke maendlela va va siya ntsatsiko vatirhisi va malwandle a ku va ma tirhisa hi tindlela tinene enkongometweni ya ku va ku nga voneki madzolonga.
8: Movha leyinyingi van'wanyani movha ya xiyisa hikuva nga na ka khaluta van'wana va lahla mpfungulo ya movha.
6: Xava li ku ni ntlawa wu nga humelela laha wu nga endla swa ku ku ve ni amakofuza
8: walowo mina ni wu vonanga jani mukile a ntlawa lowa ni wu vonanga
6: vuye nkama mina
8: mina kusukela mixweni mina ni la nga majama ni muka nhlikani ni nga majama u nga sungula u tala swaku laha u nga hanyimi la a wu nga ha tshami la so bodi wenca ku nyima problema vanhu loko va boya lomu va ya hala va ya hala va tala kola ya Priscilla ni ku tala hi ntamu
6: va fika va sweketela kona
8: va sweke va vantshwa ku va tsimbisa ku nghena tifukawu
6: maxivambe na va le hala ka ku nghena ka tifukawu
8: hala movha yi taleyi va ku hala paro khaluta laha namba ko va ni maphoyisa lana va ta rindzerile xo talise xona ye
6: xamu swi vona njhani mi hanya kolo ma
8: vona
6: njhani ma talela lawa ni matirhisela ya praya ma vona mali bon kumbe va ndzi yake va ti vona tindlela leti va ti tirhisaka loko va ta praya
8: moka loko ku talisa xileswi na hi swa ku kokensa ku ri ku ko favana
9: layisikarilo ximanyisi vanhu xa va talile la praya ma set xa ku ni vanhu
6: ngopfungopfu ncxi xi nga va nga kofuza swa ku za ku ku ve ni va ku fa ni va ku twanyeteliwa
9: a problema dzika matlangelo ya majovi porque a matlangelo ya hina majovi ma different ni ya vanhu lava nga va ku ni falta de responsabilidade ni ushezi então e kwenche ka leswo anka majawa madambo hi lomu jawa nga sungule ka mpfilo la ni xitratwini a mimova isa uno blokera xitrato vanwanyani va tlobulelwa a maxave ka mimota vanwanani va lahla makhi ya mimova loko java potjwe
6: na madwala mangenile
9: na madwala mangeni ngwanto hitwa shaku katsimbisiwa ku nghena dwala ma sempre a dwala dza nghena va hakela mali pra vangela ni dwala dza dzangeni hiku munhu obobu ya hiku yiva dzo nghena hikuva va pfumelela voni proper va mfumo va pfumela ku a madwala ma
6: intsatsi munhu nga usiya ka kala va vataka la vata tirisa prai konselium
9: a conselho mina nga kavani ka dzona ledza ku loko munhu asuka kaya asukini my intention ya manene ano ka dwala então lava no ka dwala ava ni dwala va tibeka ka ka nhloko leswaku loko va no dwala vanga ni dwala pra vabuya va hejekana ava ni dwala va tlanga va vasuka va muka leswa nga buyisa si swona
6: dzeni kama sikuma mbiri ya u basisi ndzaku ka ku kumeka hi wa hunhlano ka ku tlula munhu wa magidi ya vanhu ka lwandle la ka Makaneta kumile ku tlula 150,000 ya magidi ya mabodlela timpahla mapasta ni sila yi nga hangalisiwile hi matlhelo ya ku hambanahambana ya lwandle leli
0: enyona aleta taleka Makaneta taleka Makaneta a ti nyoxisi kambe a tlangela kuva kutani ku sungula kuva ku dondziwa ndlela ya kuva ku ncinciwa mahencela
1: wa tipe ku inwani makele leswaku hina mifuma hina i tomara ma medidas loko ku mele a ti maka
0: na nta eta bula to le
1: ti muzuku
0: namhla a himuke
1: ciao
0: bye bye.
10: Rádio Moçambique, o emissor provincial de Maputo, transmite a emissão em língua portuguesa.

15 minutos e venen ka mo go ba mitlhesela matshongo la tshwenetsa nkolo maputu ka nngwe lo go phatima maputu lana go nene e tive ke le tumeleleke go matlhelwa go mbana mbana ya tshwenetsa nkolo leshi ba jantsho ba nge seti simulile go tani shenge leshi sha mintiro leshi ta ka fa bakana tshone kwa tlhasako swi swinene na dza sezores na ime bandle ve leswa go namuntla wa vubidri siku dza 29 ka setembro lembe le dza 2026 Hita ningena ka andri mana vunanga dza kolomtikweni kwa hlasa 14 horas kama lo hita ka buyaka ni madzungula ya nhlekani tsao ka madzungula ya nhlekani ta mhlesela switiviso swinge swingani loko hiku 14 dash yimwe hlasela madela ni vutomi jinene kasi hi 14 horas na 30 minutos hita mhlesela nqambi ya viki na muthle wa vubidri siku tsha kuva hi mhlesela na koneni ta mintlango ku tisa miri Lana muntla kunga ni ntlango a Stadio Nacional de Zimpeto lana ke itaka mitlhasela ka mitlango leyo kusukela 14 horas na 45 minutos. Kami zamba kumambana hene na kone himwe na vhelela nhlekane lo nene. Himwe na vhelela vhuingisete dzwinene dzwa mitizwe hezwi ya xitichi lexi xa emisor provincial de Maputo. Minga mfukene ha 102.3 FM, 1008 onda media, kasi loko uya Ponta do Ouro nga hikuma 90.0. Amagudi ha 89.0 mwina enya bila lwe ange inhlikani.

0: Bola no mbelo wa vakla swimatsi loyi a khaliteke xikarhi ka kampu, a khalita mbelo wa ku sungula, a khalita mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wansati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Nsati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo. Wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wa vo, swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu yan'wisa vele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Radio Msimbika, Maputo.
4: Já emissor provincial de Maputo e me acha que fiquei na 1008 kHz e FM 102.3 MHz. 14 horas já em Moçambique, a Ingilene Matsungulan Chekani.

0: 14 horas e 5 minutos hoje meio ave majungula yanhlekani lana hi tlangela ka swinene Julio Mavota u kote ku va hi tlhesela majungula lawa ku va hi tiva leti humelelaka ku matlhelo ya ku hambanahambana ya lomu tikweni ni handle ka drone kutani ke swo swilo ndzovota nkama lowu ku va hi bandleve muxandzi wa muyingiseti leswaku u nga swi kota ku va u hlengela ka nongoloko wa ni tidzungulela vanga lowu kumekaka kola eMisoro Provincial de Maputo kumbe lowu haxiwaka kola ka xitichi lexi hi mugqivela ni sonto hi ku va u tixavela a xipapelana xa ku dzungula ha xone hi mali ya 10 meticash u nga xi kuma kola eMisoro Provincial de Maputo edorobeni ra ka Matsolo Rua de Resistência nhlaya 318 Baraka Futuro Melhor ka Mateo Jordão Simango a bairro Ferroviário unga kongomana kone ka baraka dra Mateo Jordão Simango a Palmeira ni Letaninga baraka vovó Cecília a bairro ka Nwamadijana baraka kada kwal konkwal dra Cabral Francisco Sabão xihleleni xakanyaka papelaria Carlos Chambale a Belulwane baraka Armando Shop bairro Matendeni quarteirão 68 Andrade Nhabinda Sefi a bairro dra Liberdade quarteirão 14 nile baraka ka Nwamunyingi a Boane bairro 2 Kongoma kami mbangu le milongolo shiki kuva u tshavela xipapelana xa ku dzungula mashaka ni vangani u hlengela ka nongoloko ni ti dzungulela vanga wa kwala eMisoro Provincial de Maputo Himalaya 10 meticash ina 14 horas na 7 minutos kungale khale va xandzwa va ingiseti ata vangama ku va imuhlesela nongoloko madela ni vutomi byinene tshakuka nongoloko lo Ita ingela vunangadzwa Valdemir José ka Sentshaku ibyani kambi ya viki. Iti jumela kuva hi ka 3:45 ji kota kuva hi ku tlhasisela ta mintlangu ya ku tiyisa miri hi ntirhisano ni swifundzankulu Gaza na Inyambani. Mintlangu leyi mi ta ka kombisaka ta bola lebyi namuntlha byi beliwaka layani a Stadio Nacional de Zimpeto. Hi ya mahlweni ku zhamba ku va u va na hine nakone hi ku navelela leswaku mintirho yexu mi ku tlhesela tindlela tinene ta vuyingiseti mintirho ya xitichi lexa eMisoro Provincial de Maputo.
1: Caro cidadão, a malária continua a afetar milhares de famílias em Moçambique, mas juntos podemos mudar essa realidade. É por isso que, no contexto atual de luta contra a malária, Moçambique introduziu um novo projeto de luta contra a malária que consiste no uso de drones e inteligência artificial e convidamos a população para conhecer esta inovação. Mas atenção, a luta contra a malária começa consigo. Durma sempre debaixo de uma rede mosquiteira, elimine águas paradas à volta da sua casa e ao primeiro sinal de febre, dirija-se à unidade sanitária mais próxima. Hoje, com o apoio da tecnologia, estamos a identificar e tratar os focos de mosquitos de forma mais rápida e eficaz. Proteja-se e proteja a sua família. Zero malária começa comigo.
2: Mensagem do Ministério da Saúde, UNITE, AID e Organização Mundial da Saúde.
3: Yingela Fatima Maputo aka mfukeni isonto hi 8 horas na 10 minutos, aphinda wa vubidri hi 22 horas na 10 minutos. Ile mfukeni 102.3 FM ni 1008 onda media. A internet ungai kuma ka www.rm.co.mz. Amagudi uyikuma hi 89.0 FM. Ponta do Ouro 90.0 FM TMT canal 923.
4: Atima.
5: Miro.
6: Já?
5: Já recebeu as fotos do Lobon?
6: Já.
5: E então?
6: Já chopei para todos aqui no grupo.
5: Já. E os vídeos?
6: Também.
5: Todos.
6: Todinhos.
5: Eu estou a tentar baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
6: Na minha rede é assim, papá. 5G!
5: Não pagas mais por isso?
6: Nada! Mesmo preço! Mas aqui, a internet é mais rápida! Só na rede número 1!
7: Oi, oi, oi, vai ser jovem que se ativa em emissor provincial de Maputo e ele cá um ano no Gonoco Madela, no Botão de Nene, da Nacutani na Muncha. E já o ligue em Chocamaca, ele se manga o Psunene, leio Cutani Taga e Seketelaca. E nem vai aqui tico. E é muito lindo, mana, enfermeira Marlene Sidomo, Luiz Cutaneta Caidon Sacal, swako iwani maincela ya kuva ibekisa ntshongwana ku fambeni ka masiku ya ku sungula ya vutomi byako ntshaka kuva abelekiwile ntwini zwifanela kuva swiyenje njani ka kuva ntshongwana kumeka ka matshamela manene Joaquina Vilankulu Stumas Buruma lava nga na n'wine
4: mabela ni vutomi byinene
7: Kunene ihlele swaku yamukele mamana enfermera Marlene kutani yamulotsa enhlekani enfermera Marlene
8: enfermera iya ka nhloka mhaka inwana ya kuva hilulamisa kumbe ibekisa ntshongwana ku fambeni ka tiwe ta ku sungula ta ku belekiwa kakwe kumbe ta vutomi byakwe hindzisa ku yini kamfuka lo fa hini no vhimezi ntshongwana alinzeni ka khuzi namuntla hi lwexi bebana xitsongo hine va mamana ya chava ku xiwisa yenjisa ku yini ku xi hlambisa yenjisa ku yini firme
9: autonomi dza nwana ka ufunguleni dzi muindi mpotani ku amwana wa di mutsongo autonomi dza ka ina dzifanele dza ka hina lava muntu ku itati entao hileswa ku loko swinishwe na mwana loko apuka hileswa ku amwana lo mhlambisa manje mwana no mpoda hlambani hi mpunzi ntamu thank you permanent in my oil amwana na ku sengola ka weta sengola mwana wa hlamba kam no mphiza ku mhlambisa ka sinkwenda mwana kwa le mutsongo amwana wa hlamba kam a xipirtani sembe ku na ndi ka sanga ndi ka kawo i tengo mini ka somenti ndi sikwini kuni ka avana lava ku avana vi a mamana wa kona kumbe mavabyi kumbe ku navela ka yena ka ku a nga lavi ku nyamisa n'wana a wu tsundzisiwi mana swa ku a leti leti bya ka hina va mamana byi most important ka vana va hina hinkwaswo leswi n'wana a swi lavekelaka a swi kumaka mafa lowa mamana wa yena seke nombodi i xundati leti ta n'wana nombodi wumnyika leti lela ya xikotela lowu mnyika neti lela laveke nombodi tengu langa byin'we ntsena leti endlaka n'wana hi ku loko ho xundza a n'wana a nge te kula tena swi ta n'wi hambela mali ndzeni hi ku kuni mhaka leyin'wanyana ya ku n'wana loko a tsaliwe hi va ku nyika a murhi wa yini wa tindzisana murhi wa wu loveka a murhi le hala kaya yina yali a n'wana wa hina manje a xivongo hi ku n'wana wa titsongo ka tiwetile ta seji ta wu sangula lani a tiwetile ta ntlhanu na mun'we a n'wana a wu tenibya koho a ndzeni ka ye a nge se wuka se wa lava ka munta tensawu ndzakuemeni ka tiwetile ta wu sangula ta seji a n'wana nga nyike xilenyana a nyan'wika mafa na mani wa yehe a n'wana a nga phirizari mati a nga phirizari timurhi letin'wana loko a vabyiweke ta kwini a xibedhlele a xibedhlele va ta kika ku n'wana lweyi a twa yini leswaku pose ku a n'wana ta ndzeni a ta ndzeni amavabyiamadilina ya ndzeni ya n'wana ma kona xibedhlele ma
7: kona
9: ntamu swi mungi mbuleni ku hi landzisela masiku lawa ya wu sungulaka n'wana lawaya
8: hakanyingi loko hi le mama kumbe va mamana the primera viage loko hi vona amatlhambu ya n'wana na mali ya ntima ya chavanyana hi nga hi tlhamuxela i process muni leyi n'wana nga na loni nkama lowa loko a humesa matlhambu lawa ya nge ya ntima kumbe ya ka xitanya nga lawa ya marea
9: amantlhanu lawa ya ntima ya n'wana hita nhime kone ni nga matlhambu lawa ya wo sangula ya n'wana a n'wana o hlantswa ndzeni
8: okay
9: lexi xa ka n'wana o hlantswa ndzeni nga no mpodi hluka swi i muntu normal wa leswa swi huma
8: kunene
9: i mandlhambu ya wu sanguleni ka n'wana ku fana ni mafi lawa ya hina ya wu sangula ku huma mafi lawa i ya ka hlengenhle ya mongo va marele se va va seti va ni nga ntsali a n'wana ni nge te n'wi nyika mafi lawaya hikuva mafi malisi lawa ni endle ku ve a mahlandlaya ikoloxi nga yini a mafi lawa ya sungula ya n'wana ma nga most important ka n'wana hikuku ni mavitamina hinkwawo la n'wana amalavekaka
8: kule ka ye kunene mamana hakanyingi a yi swi tivi swaku i tin'hweti ti ngaka leti hi fanela ku va hi vona leswaku ntshongwana podo hi sungula ku n'wi tshamisa hi sungula ku n'wi dyondzisa swaku podo a tshama a hlekelela hi yencisa ku yini i tin'hweti timbirhi tinharhu muni ntlhanu ntshongwana a tshamaku hakanyingi a va infermeri na vona va hi vitisa vadokodela ma ku n'wana wena a tshamini tin'hweti tingaka kambe hina a yi swi tekelele loko i proseso la ku u kula n'wana hi swi tivi
9: n'wana a n'wana ni n'wana a ni ku develovela ka yena
8: okay
9: ma koma yi tapala hixaka a n'wana sungula ku tshama na ni kwa tsimeku maxikuni vana lava sungulaka direpende a sungula ku tshama hi sinku ku nga u tivaka a sungula ku tshama na ni treshi manje a ku tshama ka n'wana ya partir de 4 months a n'wana ku a sungulaka ku tshama a n'wana wa hlambula loko mu vitana wa xivukisele hi ku se sungula ku tivatisa maxaka ya le kaya ndza ku leyiyengi hi mamana leyi hi papali leyi hi vovo a n'wana ni n'wana a ni makulelaka ka yena

ndota leyi nga ta va ka hi vulavula hi yona muchayi wa tiko muyimbeleli wa ndhuma hi vula Pedro Ben. Loko hi vulavula hi Pedro Ben kumbe Pedro Benjamin Ngulele a nga vitiwa ku ra mapasi, hi ta va hi vulavula hi ndota leyi kunene yi veke ni ndhuma yikulu ni swoswi ya endlaka a mihlolo ka ndzima ya ku nanga. Loko hi vulavula hi Pedro Ben a hi si ndzhaku a risima a nga na rona mamana hikwala ka vunanga byakwe lebyi byi veke ni ndhuma yikulu loko a vula leswaku a ku na nchumu vavanuna xa ku xonga ku fana ni lerhandzo ra mamani. Loko hi ta va hi hlotile na hi laveta tindlela ta ku va hi vulavula hi Pedro Ben, a hi ri kumanga siku ni lembe a velekiwaka hi rona, kambe ku tiva leswaku yena i n'wana Benjamin Ngulele na Nora Maria Ngulele. Pedro Ben a velekiwa doropeni Ntsindza wa tiko a nga Maputsu, nakona a kulele kona doropeni ra Maputsu a mugangeni wa Mafalala. A ni vamakwa vambirhi, nakona i ndota leyi sunguleke ku va yi yimbelela na ni 5 wa malembe na mambirhi a nga Satan Jdidad, lweyi hi lembe ra 1964 a sunguleke ku va a tsala a vunanga. Hinkwako lomu a fambaka kona ka matiko lawa se a hundzeka ka wona a humelelisa a vunanga bya tiko. A dyondzile munywana xikolo lexi a xi lumba vapadri. Hi ku famba ka nkarhi a ya kumeka a xternato sa da Bandeira, nakona a dyondzile xikolo sekundaria General Machado a nga Estrela Vermelha, laha a gemeteke kona tidyondzo takwe ta preparatorio leswo a ve hi decada 60.

ikambiro ranga ra ku vana a kota ku va a khoma mikrofona a yimbelela kumbe a kumana ni van'wana vayimbeleli va tiko va ndhuma a ve nkarhi a kumekeke a xikolo xa vapadri laha a voneke vachayi vo tala nakona si a nghenelelaka ndzima leyi ya ku yimbelela. Ku sungula ka ku yimbelela a swi na byalanga hikwalaho ka ku va vatswala a va nga mi seketeli ku va a ya mahlweni ku va a yimbelela kumbe a teka ta vunanga tanihi ntirho wakwe, kambe a ve a seketeliwa hi munghani wakwe Pauline Machayi, munghani wa xikola loyi kunene a mi peteke ka ntlawa ku veke ni vito ra Solidarius, laha a va ringisela vachayi va khale tani Elvis Presley, Otis Redding na Percy Sledge, leswo ka malembe ya 1969 ku ya fika 1970. Kusuka ka kwalano a ve loyi a tinyikeke a matimba ni nkingha ku va a teka ta vuyimbeleli hi ndlela ya risima swinene ni ku va a tihita ka swona. A ve mun'we ka swirho swa banda RM, kambe yena a ni ku vilela kun'wana evuton'wini byakwe loko vulavula hi mhaka ta vuchayi. Ka minkarhi yoleyo loko vulavula hi lembe ra 1980 a vutomi a byi tika swinene lomu tikweni, leswi mi sindziseke ku va hi lembe ra 1983 lembe leri ku veke ni ndlela yikulu lomu tikweni, a suka a endzela tiko ra Portugal hi ku seketeliwa hi mamana n'wana wakwe loyi a ri infermeira ko Portugal, a va ya vumba ntlawa wa skei laha a kumekeke kona exipimo xa 10 ra malembe na mambirhi.

Hi zona ka tshikhatileti hi wona leswa ku sebyi longile ka siku ya Stadio Nacional do Zimpeto hi pfuma ulu hi uzwaku hamlosa vaina ku lori stali umanyisa na Julio Mavota hamlosa Stadio Nacional do Zimpeto vaina ku lori hamlosa tlangano wa zwitichi zwinharu nyambani ka gazani ka maputsu Stadio Nacional hamlosa a zwisi tshamiseka ku va hi ya Stadio Nacional do Zimpeto ka leswi a cha ku saseka hi ci tivisaka hileswaku ka nghena mujeki ya mitlawa ya matiko mambirhi patsi kambe ni mujeki wa kafi a Stadio Nacional do Zimpeto na swi komba leswaku ku nga kali mitlawa yimbirhi yi fanele ku nghena ni ku yimbelela a tiyinu ta matiko mambirhi maringano ya ku loko swi ta ku kinzora a tikweni ka Mosambiki wu sangula nhlakano lowu Mosambiki Sudan i nhlakano wa segunda jornada ya Grupo J ya ku lwela a ku ya kakani wu tubiliwa matikweni ya Kenya, Uganda ni kawa kutani ni Kenya, Uganda ni Tanzania kutivisa leswaku mikawa leyi nharhu Kenya, Uganda ni Tanzania yingena ko va yihi mihandzu yito yi kuma yi fanele ku kumeka ka maphikizana lawa a Stadio Nacional kutani a hi 2027 leswo hi wulawula hi lembe leki ku tubeliwa maphikizana lawa a Kenya swi maheka leswi na ku hi ku a Stadio Nacional do Zimpeto a ntlawa wa vabi va pepu ni mitlawa yimbirhi vo nghena kasi swa swi kota ku va ta landzisela leti ti yelanaka ni ku vala hi wulawula hi ku yimbelela ka Ino Nacional patsi kambe ni ku hlawuliwa ka tivala leswi va faneleke ku sangulisa byona tirhutu mahiwa hi vabi va pepu ni va kapitan va mitlawa yimbirhi hi ndzhaku va ta ya laha ka ku susa swithombi bya ku fela ku va byi sala ka matimu ndzimeni ya ku ndzhaku ka leswo a mubi wa pepo a chusa leswaku mitlawa yimbirhi yi sangula ku bela andzeni ka livala leswo a Stadio Nacional do Zimpeto xikhati xa ku hi kuma a ti Ino Nacional na hi valaku hi ya Sudan na hi nga siya Stadio Nacional.

0: Samora Machelé abelekiwe hi 29 ka Setembro wa 1933. Akulele Xilembeni, xifundzankulu Gaza, adzongeni ka Msambiki. Vatswali vakwe a ali vadzimi va swisiwana leswi enceke ku va a xaniseka hi ndlala kamani lowo va nga ha tirhela masin'wini ya thonji. Samora a sungule ku dyondza nkama a nga ni 5 wa malembe na 4. Loko mfumo wa vukoloni u chunsike reke dza katolika a ku va byi dyondzisa valandi. Loko a game tidyondzo ta ku sungula na ni 10 na malembe na 5 na mazazu, a juli ku ya mahlweni hi ku dyondza. Kambe vapadri va pfumeleli ntsena ku va a dyondza ta vukhongeli leswi enceke ku va a suka a ya Lorenzo Marcos. A ve ni njombo ya ku kuma ntirho a xipiritana xikulu xa doropa lana hi 1952 a sunguleki ku dyondza a infromage. Hi 1956 a zumeliwe xihlalweni xa kanyaka swa nga infirmeiro lomu a chateke na Sorita Chainkomo. Vatswali mune wa vana, Juscelina, Idelson, Olivia na Ntengwani. Samora i ntukulu wa valwi va tiyimpi ta Ngungunyani, lweyi a hundliweke na a dyondzisiwa ku zhandza tiko byakwe, lana a landzeke hi kusuhi ta ku tumbuluxiwa ka Republika Popular da China hi Mao Tse-tung leswo hi 1949. Nkhululeko wa Ghana hi ku zhangeliwa Kwame Nkrumah hi 1957 ku landza matiko man'wana ya Afrika. Kambe a ve ku tlhangana ka Eduardo Mondlane lweyi a endzeleke Msambiki hi 1961 na nkameni wa kone a tirhela ka nhlangano wa matiko ya misava ONU. Swa nga ntlhari kun'we ni ku landzeleriwa hi tlhelo bya ta politika swi koteke ku va Samora Machelé a baleka tikweni hi 1963 a tipatra na Frelimo a Tanzania. A ku va a ya tlhasa Tanzania a ve ni njombo ya ku va loko a tlhasi Botswana a kumana na Joyce Love lweyi ntshaku a veke presidenti wa Partido Comunista Sul-Africano ni ntlawa wun'we wa swirho swa Congresso Nacional Africano ANC swi n'wi nyikeke buleya hi xihahampfhuka. Leswo a ve nkama lowu Frelimo a voneke swaku a ku na ndlela yin'wana a ku va Msambiki a khululeka loko ku nga li ku tambela matlhari. Samora Machelé a tipatri ni ntlawa wa majaha man'wana ma zhumeliweke Argelia ku ve ni ma wupfisiwa hi ta vusochwa. Loko a tlhelele Tanzania a khetiwe ku va komandanti. Hi Novembro wa 1966, traku ka ku givengiwa ka chef wa Departamento da Defesa e Segurança la Frelimo, Felipe Samuel Magaya, Samora a khetiwe ku va a zhangela Departamento da Defesa, kasi Joaquim Chissano a ve chefe wa Departamento de Segurança. Hi 1967, Samora Machelé a tumbuluxi Destacamento Feminino, DF, a ku va vavasati va hlengela yimpini ya ku khulula tiko. Ku ya ku hi 1969 a chata na Josina Mutemba, va tswala n'wana mun'we Samora Machelé Junior. Hi 1968 ku tlhavikiwe yimpi tete swa nga ndlela ya ku va Samora a yi kumeke a ku va ku tlakuxiwa moya wa vutinyikeli ni vuhisekeli xikarhi ka masocha ya Frelimo. Hi Fevereiro wa 1969 ku gevengiwe Eduardo Xivambo Mondlane, mutumbuluxi wa Frelimo. Ntshaku ka mpfhuka wa ku nonon'wa wukulu, Samora a khetiwe swa nga muzhangeli muntshwa wa Frelimo na a rhexiweke ntirho wa ku yisa mahlweni a yimpi.
1: A vigilância não é desconfiança. A desconfiança é uma atitude de arrogância, é uma atitude reacionária que mina a nossa unidade. A vigilância popular é organizada para garantir a tranquilidade e a paz social. Não pode ser usada para intimidar cidadãos.
0: Samora a ali munhu lweyi a nga ha hloniphiwa hi vazhangeli van'wana va ta vusochwa nakone a zhandziwa hi masochwa. loko Samora asungule kuzhangela Frelimo achinchinzinja wa nhlangano lowu husuka Dar es Salaam uya na Xingweya kusukela lano asungule ku hisekela swinene ku jurutela mathlazi ni vana kulobye amatikweni ya misava ave ku hisekela loko kwencheke leswaku nkama ku dibiweke mfumo Portugal hi 25 ka April Frelimo a kumeka na vulavulisana ni maputukezi akuva tiku ri tshunxeka akuva leswi swikoteka swisindzisi ku enciwa mabulu ya Lusaka magameke hi ku fungiwa ka xipfumelelana hi setika Stembru wa 1974 nxaku ka leswo hi ku zhangeliwa hi Samora Mashele Frelimo a sungule mintirho ya ku kongoma ku huweleliwa ka ntshunxeko hi siku ra 25 ka Junyu wa 1975 a xitadio xa Maxava ka Maputo. Xanga muzhangeli wa tiko Samora Mashele a ye mahlweni hi ku lwa na lwela ku hluvukisa tiko. Hi 1979 hi ku zhangeliwa hi Samora ku bohiwi makungu makongomaka ku hluvukisa tiko ndzeni ka 10 wa malembe. Hi tlhelo bya ntirhisano ni matiko ya vambe, Samora Mashele a seketele switshungu swi nga ni vukolonyi bya maputukezi hi ku fana ni swa Namibia na Zimbabwe. Hi tlhelo byin'wana a seketele valweli va Afrika-Dzonga va nga ha lava ku helisa xihlawula nhlonge tikweni lebyiya. Samora Mozejo Mashele a luze vutomi ka mhangu ya xihahampfhuka yi humeleleke hi siku ra 19 ka Outubro wa 1986 leyi ku ta tlhasa sweswi swi kalanga swi nga tiviwi leswi haka kunene swi vangeke mhangu leyi. Samora Mozejo Mashele a dzimukiwa hi vana va tiko swa nga nhenha yi hluleke vukolonyi a ndzuluka muzhangeli wa ku sungula wa tiko.
2: Duna vaka Mashele 1964 va tlhanga swifanele Dar es Salaam a va hlaya mani duna.

0: bola no mbelo wa vakila ximatsi loyi a kaluteke xikarhi ka kampu, a kaluta mbelo wa ku sungula, a kaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wasati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuxiseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Loko swi ku mudluvela, loko swi ku sonto, 5 horas e 10 minutos, kola emissora provincial do Maputo, ku hlasa mine Paulo Mbarango na Tomás Buruma, ni ti dzungule lavanga, hi tamele mapapela va dzungule, va nga xava hi 10 meticash, va posa haleno, hi ni ehla ntirho ku dzungula, ku fana na vanhu Adolfo Manuel Bule, Mashope di Malanga, a dzungula xiposa xa ku Maria Josefa Bule, ni vasivani vakwe, ni va kunyada, ni va primo, ni mashaka, lava mudevaka male, lava tika ka kungwe a lava nyoxa, kola emisoro professor Maputo hi ta kumana kola.

0: bala no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaliteke xikarhi ka kampu a khalita mbelo wa ku sungula a khalita mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wansati a nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: nsati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa lisima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Instituto de Linguas ku sukela 1979 va lavetela ku tshinzekela ka wena swo swa pfulile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina Nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka matsolo Avenida Jzekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Linguas, Jonza Kahina, Kuvula Vula ni Matiko ya Misava.
4: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki, Emisor Provincial de Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga ti tshechi. Hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. Unga titshechi u ta kuma humelelo ka swona
5: Emisor Provincial de Maputo.
6: Na ile kusuhi swinene ni ku fika ka nkama wa dzana.

0: Ana Rafaela Maguni, Rosário Atembe, então a rádio até encama o governo de transição, a rádio La Frelimo, ali como é que a Zambia.
1: Eu ane, mas estou lá o ngofu, ngofu, fa, mas eu acho que estou lixo, chegou a chilumba Frelimo.
0: Aku achiwa lisuya swinga yenjiwa timakata nyimpi. Loko kulwa nyimpi kukontesera qualquer coisa. Loko kufika 19 hora. Antrulonga yenjiwa wa nyimpi awu achiwa para swaku achisungulu. Tiva swaku Frelimo litire yini asikula nyamuhla.
1: Hiswa ntata kutani kuti ta tlhasa a radio klubi. Hisa hi ta tlhasa haleni ka mintiri ya radio Msambiki. Loko u fananisa mintiri ya radio klubi loya sunguliki. Kuta tlasa kula ka radio Msambiki swanga mulwe wa impi mazwitelo wa mahashiwaka mavona njani we
0: na sosi ankongometo nga kona sosi leswi nga swidula pe antshuse kwa ulava sosi e onga vona makweru sosa kuna provincia de lika la ka radio majanka maluya a era radio klubi era misori ya radio era radio pakisi misori katolika mas lo ya alu wa padre abera so akuna ma radio mambiri radio paxi na radio club so tiva radio vangaki inga navo manyingi ntu seko ambela inga kona la lana akotsamiwa imuntu awu limuntu wa munhu mayinyamutha i radio ntu seko akona lo aleka ntu seko mhluku empuve ma portugues vaku i disenvolvimento sim
1: so
0: e loko e vona futi anka maluya wa mkoloni famba uya utisa so ku imani amulandi lwe a tsama xitulini a hinja leswi a ulawula timhaka ta radio na le mulandi ambe driver wa service de municipalisation de viação anga lisu bomba swa kamera a le mulungu ja so swa driver nga vanga ke va fambisaka
1: xipanyingi stere
0: i wena para utira leswi tinga ke u na uliya similado. So imana nga ukuku wena chinja uyenja similar. Asikone.
1: Asikone.
0: Yeah.
1: Isona. Ah na manje ba similar dokutani namuhle. So ndisona tata na dumba aradi Msambiki wa yingiseta. Hebyini unanga lebyi u byi zandzaka akuba u yingiseta kumbe milongoloko le u yingiseta ka ngofu ka radio Msambiki.
0: Aradi Msambiki katiriwa ngopfu swinene ka radio Msambiki porque loko i tshamile i totswa ku munhu marendzeleka mahahla a mawungu ya provincia kada provincia soko kada provincia ku njekesa ukari ku njekesa uka loko oneka mchumu sempre masuma munankiki ya ku haxa a mavungu luya swi lavaka la fula radio wa swi yingela loko a nga pfuli radio a nga ta swita.
1: Tata, na vela kuva he gama anongonoko wezo. He kunyika nkama loko va u hlawula u nanga lebyi u byi rhandzaka u navela ka ku va u nga byi twa he ka nongonoko lowu.
0: Mina a wu nanga le ni lavaka swa ku ni nga byi twa. A ni lava ku ta loko yi li kona a wu nanga la u jeni u mukavele mali ya pepa
1: mali ya pepa
0: a yi na
1: akuva hi gama nongonoko hi kola ka mabulu manandzika ka dzimeni siku hi nga ganga ku vitisa nga swa ku kasi ntswini leswi u navelaka ku va u nga hi siyela u siyela hine vantshwa u siyela lava va nga a wu mundzuku bya Msambiki leswi a wu hlunya leswaku Msambiki a nga va swona mundzuku
0: ngopfungopfu mina ni kombela majaha lava zuya ma 18-20 yano va vona timhaka ta gwala na fole lela likulu li moxa va majama oneka timhakati ya ku saa a majama oneka timhakati ya ku nwa va tlhela va baleka va ku ha yi nwa swaku purika ku na mintirho timhaka a hi tone u ta tirhisa kwini u nga vona u nga kumaka jaha lama 18-1 a mavoko ma tlhule matsolo a nka malu loko ya lava majaha ma dakwile pe i xa loko a mintirho lwa nyiko a ta tirhisa a majaha ti na ku va vona timhaka ta kuxa ta byala na fole a folela kona hi masigaro va zalela lukulu va oneka ngopfu swinene
1: hi khanta ta hatlangela ku vota va yamukele xirhambu xezo hi le kunene hi nga ha tlhela futhi hi chuka hi ku rhamba ka masiku lama taka ku va wa ta hi thandzela a swi hitana leswi swi yelanaka ngopfu ni yimpi ya ukhulula tiko hi tlangelile.

akulo samuyingiseti wa kurandzeka ithela ivana wana nyamuntla ka nongonoko nwana wa sati lo kombisaka ta mahanyela manene ya wa sati kuti hita ni kuti nyiketela kakwe ka mintirho hinkwayo a yilandzaka siku lin'wana ni lin'wana kusukela andyangwini ntirhweni nkerekeni bazar masin'wini ni ka tindhawu tin'wani a kumekaka ka tona tsundzuka mukhosi wa ku rhandzeka u fambeni ka nongonoko u hundzeke hi sengule ku bula hi tihanyi leswi hi nga swi endlaka a ku va hi vhikela vubihi leri xanisaka mahanyeleni ni mindyangwini ya hina nyamuntlha hi ta emahlweni hi ku humelelisa mhaka leyi na hi nga ta navela ku tiva leswi maxaka ma nga swi endlaka a ku va ma sivela mhaka leyi yi tlheliselaka ndzhaku mahanyela ya mindyangu na hi nga se nghena ka nhlokomhaka leyi yi vekiseke hi ta losela hi vunanga lebyi bya Kapa Orla na abandlukana a kombela ku va ku helisiwa tihanyi mindyangwini ya hina.

0: Shalaveka akunene kuva ihlengela ka makalei ya ku helisa ti hanye minjangwini ni mahanyeleni ya hina. Mashaka, vatswele, vangano, inkereke, vatirikulori, vayakitiku, hinkwerhu arambiwa kuva ihlengela ku heliseni ka vubihileli lixanisaka vutonwini la hina. Tani hila hivuleka hakona na hasungula nongonoko wa hina. Hida na ikomisa tindlela ta ku vikela ni ku helisa ti hanye minjangwini. Lomu hikumeke ntsatsi wa mamana Karmona de Kuku loko a bandleve ka hinkwerhu mayelani laveko wa kuva hi helisa vubihileli. Ka nongonoko u hundzeke murhambiwa wa hina a hi siyele ntsatsi wa kuva hi helisa ti hanye minjangwini ya hina. Nyamuntlha hi ta ya mahlweni nhlokomhaka leyi na hi nga ta navela ku tiva leswi hi nga swi endlaka a ku va hi seketela ndyangu wo karhi wu hanyaka ndzeni ka tihanyini. Na hi nga ta tele marito hi ta nyika nkama murhambiwa wa hina mamana Karmoza de Kuku a ku va veka ntsotsiyi wakwe mayelani leswi hi nga swi endlaka a ku va hi sivela tihanyi mindyangwini ya hina. Na hi sungula hi ku veka a xivutiso lexi.
1: Swa karhata haka kunene kambe a ku va mhaka leyi nga humeleli emindyangwini ya hina. Hi nga ti vhikela hi ndlela muni? Maxaka, xitshungu hi ntalo xi nga pfunisa hi ndlela muni ku va hi helisa tihanyi emindyangwini ya hina?
2: Maxaka, ni nga hlayisa swilo leswi. Loko mina wa ku hanya vutomi lebyi ni famba ni kuma mana papayi a leswi a mukon'wana wa n'wina ni endlaka a swi ni nyuxisi. Mina ni tama ku buketeliwa, mina a xikoni lexi ni endlaka a nga ni dyondzisi leswi a swi lavisaka swiswone. Loko ni swona swa ku ni hoxile ka vukazi ni leswi o ni buketela, loko a vona swa ku loko a swi fika entirhweni a swakudya swi sewupa o ni buketela, loko a vona a nga swi voni swa ku loko ni le kaya mina ni nga wansati ni tshamaka kaya na pfukela ni aka mati, na pfukela ni hlantswa mpahla, ni tirha la mintini, ni encetela hinkwaswo leswi, ni lunghisa vatsongwana ni ya va ya xikola, ni sala mini ni sweka ni kwini na ni lunghisela a ndyangu wa hina loko a fika hela a ni tirhi nchumu. A ntirho wa la kaya i ntirho na wone wo hambana kusa a ni na muholo. Manjhe loko ni n'wi gweletela leswi o ni buketela o ni betetela, se mina ni nga mamano wa kona, se mina ni nga papayi wa kona, ni swi twa leswi a hlayaka a n'wana wa hina. Hi vitana mukon'wana hi ta khanela na yena, hi khanela na yena ku mukon'wana kasi nswini leswi ni leswi va va laya va va dyondzisa swa swinene va nga endli leswaku ha famba wane a ndyangu hi toti a va tshame ni mukon'wana va kombisana a leswa swinene swa vutomi ra mamana leyi a kota ku khululeka. Ra mamana leyi na yena a kota ku dala maopinion la ndyangwini. Ra mamana leyi na yena loko a siya mpondi luwa a wu siyaka profesalo sweka a sala sweka na nyuxile. A ku na loyi wansati a swekaka na nyuxile na a vavisiwi nenge na a vavisiwi voko na a ni swilondza hi ku biwa na a ni swilondza ka nhloko ya yena hi ku biwa. A ta sweka rika a leyo okatini maje a nga ta sweka swinene. Entao a vatsweli vezu tinki va hitwa va khanela ni mukon'wana. A mukon'wana lweyi loko a nga cinci a mfumo wa hi pfuna, a mfumo wa hi pfuna. Ku ni lweyi va nga le kaya Centro de Atendimento Integrado va ku la u nga va kuma va assistente social, u nga va kuma va dokodela, u nga va kuma va divogado, u nga va kuma lava va Ministério de Saúde, u tlhela u kuma ni lava va Ministério da Justiça. Va kona lava va nga ta hi pfuna hini va ku hanya vutomi leyi. U fika laha ka assistente social u mu gwela mina ni xanisiwa leswi a ta ku heketela ka lava va kolega va kona prara vana va va ta kota ku a ku pfuna. A mfumo wa hi pfuna. A vavasati lava va xanisekaka leti hi leswi tingi va famba va juletela va tshika swa ku loko a n'wanuna lweyi a khomiwa hikusa amubile hikusa amuhisile hikusa amubharetile hikusa amukhalile vava ku a mutsikane kusa loko a nga le kona la kaya a ndyangu hi ndyangu tenke a swi twanani ndi wanuna swa ku swa vava a ku tshama a jele kusa ni vavisi a nsati wa mina tenke a swi twa yena swa ku a leswi ni va ni bekelaka la hi swa ku ni yo ba nsati wa mina ni yo khava nsati wa mina ni yo dlaya nsati wa mina a hi ni vamaxaka vavanuna lweyi a hi tsikeni swa ku hi tsutsuma hi ya mugwela swa ku famba susa nuna nuna wa wena a yo bazama a wu swi voni swa ku yo bazama u tsutsuma wena wa nsati wa susa ma a vanhu lava va nga ri famba wa mususa a yi voni va vavisiwaka a yi voni va biwaka a yi voni va zuketeliwaka a yi voni vo ka va nga etleli hikusa wena wa nsati u tshama hi ku xaniseka swi le ku wena ka hinkwaswo leswi tenke u ve ni mbilu ya ku mina ni disididu na murhandza le wanuna ra cinca le wanuna tenke ni endla swa ku kahle ni ya mumangalela loko ni nga swi koti ka vapadrini ni nga swi koti ka vatswele ni nga swi koti ka chef de quarterao ni nga swi koti ka leader communitari ni nga swi koti ka murhangeli wa yini ni ya mina se ndi atendimente integral u ta va kumetela va ta mu teka le wa papaile va mu laya a ku laya ka vona loko li nchumu xa ku a bekiwa jela ta ya bekiwa kolaya va mu laya kolaya i ku mu dyondzisa leswi vo mu dyondzisa a vo mu vo mu kaxtiga va mu dyondzisa entan eprecizini vavasati hi tiva a minawu ya hina leswi hi fanelaka ku endla loko hi hanyisaka vutomi leli
0: i nkomu swinene mama kambe na hi nga se gemeta ka wansati lweyi hi nkarhi lowu a yingisaka nongonoko wa hina kambe na a xaniseka hikwalaho ka tihanyi a nga endla yini a nga swi kota ku va huma ka mhaka leyi
1: hi swona hi swona hi swona khani mambu ina a nga swi kota a nga swi kota ku huma a nga swi kota a ku huma ka nkarhi wun'wani ni swi byele leswaku a mfumo wa hi pfuna a mfumo wa hi pfuna a fambe a lavetela centro de atendimento integrado a ta va kuma lava va pfunaka a laveteli a ta va pfuna para mundzuku a tiva loyi wanuna a tiva swa ku loyi wansati kasi a ni lwa ku mu fikelela a jeza wanuna wa mu byela wansati ku ta enca yini u ta mangala ka mani ka wanuna ku byela mevha ku ta mangala ka ma se wansati wena u nga wansati ku chava ina odo wa mangala wa wu byela hi kombela ku mumu dyondzisa a nuna wa mina a ku hanya vutomi lalinene ni wansati na fa kutsongo kutsongo a wansati wa ku buketeliwa a wansati wa ku biwa o fa kutsongo kutsongo a wansati lweyi a hanyaka vutomi leli a ni aka nkama wo sweswi a sekeleki sweswi a ya lavetela ka ku a ku kuma va mu yingiseta va va ta kota ku dyondzisa nuna wa kona a mahanyelo ya manene loko u fambile kwahalano kumbe hi chef de quarterao kumbe mani kumbe maxaka kumbe mani u nga swi kumi u nga swi koti ku a ku resolvhera a mhaka leyi famba hambi hi xikwadra kusuhi ni kaya a wu wa mu veka jele a wu wa mu mangalela a wu wa kombela swa ku va ku pfuna ka leswi a va ta kota ku pfuna a nuna wa wena ra a ta huma ka pongo leyi a ku veka nuna wa wena ka kadeya kumbe ka sela a hi swa ku vo mu hlupha wo mu komba swa ku uza u bala wansati hi ku bale wansati lweyi hi ku mu bukutela hi ku mu khavetela hi ku mu endla swa wena swo kaka swi nga endleka mfumo a wu pfumeli entawu a resultado hi leyi
2: hoku pfuna para ku ta swi vona swa ku a hi swona leswi u endlaka purke ni vavasati hi ni mota ku a ta famba la va ta mi xambokara va ta mi yene ke ya xambokere ya ka wena va ta ku ni a ta tshama dojdia a nga dyi dojdia wena ke loko u biwa pfimba a kara u tshama na nghoya ya wena yi nyoxisi u nga dyi la mutini ne ni tinka switwa swa ku i kasi loko lince leswi ka lwe n'wansati leswi va yenciki na mina namuntlha leswi i kasi leswi swi humelelaka loko yena a nga nyiki mbindzu lowa responsibility ya ku a switwa swa ku leswi a hi swone sempre a ta ku hi swone swa swinene n'wansati sekeleka wa lavetela lava va nga ta mi dyondzisa a ku ya ka muti wa wunene sekeleka n'wansati kusa wena u milisima wena ku tswaliwe hi mamana na papaye u nilisima sekeleka n'wansati nga famba u lava ndlela yinene ra u nga xanisiwi vasati vanyingi va fetelela emindyangwini hikusa a va kumanga lweyi va ku n'wi byela swa ku a leswi hi swona famba endla swa wu karhi a hi pumbeni hi feliwa hi vavasati emindyangwini hikusa vavanuna va hi respetari a hi pumbeni hi vona vavasati va ku limala hikusa va limalisiwe hi vavanuna a hi pumbeni a ku a n'wansati a nga yi xikole hikusa n'wanuna wa mutsimba a hi pumbeni swa ku a n'wansati a nga tirhi hikusa n'wanuna wa mutsimba a hi pumbeni swa ku a n'wansati a nga ti hi xilungu va nga ti mitrikitari hikusa n'wanuna wa mutsimba a n'wansati a ni lisima loko a yi nge le n'wansati hi nchumu yinyinga yi nga ta famba a hi lomi swa Mozambique a tikweni hinkwayo matikweni mambeni a n'wansati a ni lisima a n'wansati xikwembu lo misaveni a hi tsikini ku hi rila hinkwawo masiku u pfuka wo rila u etlela wo rila loko wa bazara swa swikhofana wo rila hikusa a wu etleli kusa vavanuna a ta ma kubukutela a vavasati tinyimba ti humesiwaka hi ku buketeliwa a fika xipitali ku 9 months maxan'wana a nga humi na leswa swinene ku sa ka ma nga ni nyimba a buketeriwa hi nuna a vavasati loko a nga tswali la kaya va leswaku a hi nchumu a buketeriwa a xi za hi yena nkoka a nga tswali e wa nuna a hi pumbeni hinkwaswo leswi sekeleka n'wansati sekeleka u ta swi vona swa ku na wena u muni wa munene hi ka kunene
0: a hi pumbeni swilo swo biha a ku va hi ni mahanyelo manene mindyangwini ya hina marito hi siyeliweke hi mamanaka Rimoza de Kuk na a tsatsiya a ku va mitini ya hina ku ri ni mabulo ni ntwanano. Mabulo ni ntwanano hi swona swi vumbaka mahanyelo manene mindyangwini. Wansati, pfuka u lwela timfanelo ta wena ndzeni ka nawu ni mahanyelo manene a ku va wu kota ku tlakusa ni ku hluvukisa ndyangu wa

vaka hina nyamuntlha swa ringana hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko wa hina u ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovutile xa nchumu ka nongonoko wu taka hi tshembisa ku hetelela mabulo ya hina na mamana Karmoza Dikuku a ku va a hi siyela ntsatsiyo wa mahanyelo manene ni ku va hi helisa tihanyi mindyangwini ya hina na hi nga se huma hi ta salisana hi vunanga la Anita Makwakwa loko a ku wansati i xiluva hikolaho xi fanele ku hlayisiwa hi laha swi lavekaka ha kona a ku va xi nga buni xiluva xa hina.

0: hi fanele ku nghena ka nongonoko Phatima.
1: Ku Phatima. Vunandzi bya vunanga. Phatima.
2: Hi ku go go go go go. Lawe masungulela la nongoloko Phatima Maputo 2026.
3: Intshantho vunanga u tlakushaka va chayini va imbeleli va xifundza nkulu Maputo.
1: Phatima.
4: Yingena Phatima Maputo aka mfukeni hi sonto hi 8 horas na 10 minutos, aphinda hi wavubidri hi 22 horas na 10 minutos. Ile mfukeni hi 102.3 FM ni hi 1008 on the media. A internet unga ikuma ka www.rm.co.mz. Amagudi uyikuma hi 89.0 FM, Ponta do Ouro 90.0 FM, TMT canal 923.
1: Patima.
2: Namuntla itela utapaloxa mihandzu ya viki ya ntlawa wumbirhi PM 14 ku fika PM 26. Nikuva itapaloxa vunanga byintshwa byi nghenaka ka ku vhotiwa anga PM 27 ku ya fika PM 39.
3: Kunene xihundla xikulu a ku va vunanga byi ku tsakisaka byi nga humi ntshwantshwini i ku vhota ntsena.
2: Tsundzuka leswaku vunanga byi kalaka byi nga vhotiwanga swiphela ku fambeni ka mavhiki lawa hawumbirhi ka wona bya huma ntshwantshwini lowa vunanga.
3: Makodi ku PM 24, PM 23, PM 21, PM 19, PM 17 na PM 16 ku fambeni ka vhiki lebyi a va kumanga vhoto ni byin'we.
2: Ku landzela PM 26 ni mavhoto mambirhi ntsena loko hi katsa ya vhiki rhundzeke a kume 142 mavhoto.
3: PM 15 a kume mavhoto mazharhu ntsena, kasi bya ku sungula vhiki a nga kumanga vhoto hi katsa a kuma mavhoto mazharhu ntsena.
2: PM 25 ave ni makuma mambiri ni voto rin'we ntsena. Loko hi katsa a ni 248 mavoto ya mavhiki mambiri.
3: Mihandzu ya vhiki ya PM 14 i 106 wa mavoto. Loko makatriwa makuma 317 wa mavoto.
2: PM 18 a kume 213 wa mavoto. Fambeni ka mavhiki leri. Loko hi makatsa ni ya vhiki rhundzeke i 239.
3: PM 20 vhiki lebyi a kumi 239 mavoto, loko makatriwa ni mavhiki lawa makhalutiki a kuma 507 mavoto.
2: PM 22 hi ku fambeni ka vhiki a kumile 273 mavoto, vhiki rhundzeke a nga votiwanga na katsongo. Vhota vunanga byi ku tsakisaka a Phatima Maputo 2026. A ku vhota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula option 4 barata musical, ndzhaku u nghena ku tsaliweke nkarhi votari, ndzhaku u tsala code ra wena ri sungulaka hi PM, lanuke ku ta humelela vito ra muchayi ni titu ra risimu, ndzhaku u tsala male u navelaka ku va u yi rhumela, ndzhaku u bala pin ya wena a nga va M-Pesa, M-Mall kumbe M-Cash. Voto rin'wana rin'wana i sinkumiti ka xikuhela.
3: Xoxi hi ta ku tivisa tinsimu tintshwa ti ni nghenaka a ku va ti sungula ku vhotiwa ka ntlawa lowa wu zhazo.
2: Wa ku sungula i Ray Leon JC wa le ka Manyisa a nghenaka vunanga Samira kodi ku rakwe PM 27 muvhoti.

0: ngeke wena wa mchuchu pakela nyama yenetela anyama ya mchucha ina makambi nga buvi kwati iluku hanga gukulo ikuma kukoma tikopo jinga karagi umbuluto nenga watatale tikopo jala legi gijuti lukwati akuleki hiki puzaro nenga gangi chumu kuleka zvitsa wano zvakopasa nezvisaurano ingakalagi pinya maruzoni ingatindi.
1: Hi ndlela leyi vangiseve ku rhandzeka hi fikile makumu ka ku mi fikisela vunangabyana wa tiko ra Mozambiki ku nga ri khale yi ta ba nsimbi ya 23:30 xikuva hi kuma Ultim Journal a ta va yi tirhisana ni michini ya Antena Nacional.
2: Radio Mozambique, Maputo.
1: RM 23:30 em cama o último jornal.